KK5 News FM. News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso. Number one hit music
0: station. 101.5 K5 News.
2: Oras sa K5 News FM, alas 12 punto na sang ugto. May ugto sa inyo tanan mga ka-K5 sa tanan dira nga na, sa likod sa radio, no? Kag sa sining stasyon, salamat gin nga padayon kamo nga nagasuporta sa amon. Kag wala gid sang ano ah, sang pabor-pabor ah, no? Salamat gin nga kung paano nyo kami gintagaan sang kagayunan. Diri sa ka-K5 News FM, among buhi nga paglaom nga padayon nga nagahatag sa aton sang mga ihibalo nga langit noon ngalin sa pulong sa Dios, no. Dalayaw gid mga Dios mga utod, no. Kag salamat gid gyapon sa kaluwa ni Dr. Ramiloy. Of course sa aton dira nga mga staff dira sa likod sa sininga radio, no. Sa technical staff naton sa aton guard. Kag sa tanan nga mga opisyales sa sininga istasyon. Salamat gid sa inyo mga K5, mga inyong alagad subong Pastor John Alipari kag Pastor Edmond Panag. Pastor, ang imodera nga mga palanong daon.
3: Okay, mayong udto sa aton mga tagpalamati kag mga viewers. Yari naman kita sa kanginan subong, mga pangalaga sa sulod sa 30 minutos. Pagdala sa mga informasyon kag mga panugdaon na hanungod sa pulong sang Ginoo. So, nagligan nga adlaw, Paso John, dito kita sa Valladolid.
2: Oh, malayo-layo na na sa Bacolod.
3: Nagpatigayon kita dito sa funeral service kay ang akon pakaisa,
2: mm-hmm,
3: si Nelson Maliswa,
2: mm-hmm,
3: na taga barangay, lapis sa airport, nalipat, Bella Esperanza.
2: Ah, Bella Esperanza.
3: Dito gilubong kaya totong pamilya.
2: Damo mo kami dira sa Bella Esperanza sa mga kaliwat na mo.
3: Ah, tiyo. Mm-hmm.
2: Basi kilala na naman na sila.
3: Salamat man kay Andre, kay Dune nga anak niya, kag buskay ng Dilpa nga iya asawa. Tigin patawagan gid ako para magpatigayon dito sang serbisyo sa patio, no. Kag ti condolence. Kag of course sa inang dira dapit sa bata bla nang ato dito ang ilang mga personnel ng highway tire.
2: Oo.
3: At ito sila nagtambong man.
2: Ina sa corner.
3: O, corner.
2: Oh.
3: Di, mayong udto lang da sa tanan ng mga personnel la sa highway tarte. Thank you nga. Kamuman, nakabati.
2: Nakigbahin man sila.
3: Nakigbahin. Ate, salamat. Sila man naghimo sa desisyon sa pagbaton kay Kristo ilang manluluwas.
2: Wow. Di, tahumin na. Amo nang ginansyagin.
3: O, amo nang blessing, no? Di, congratulations kag mayong udto da, no?
2: Amen.
3: Kag gusto man natong tamayon sang happy birthday kay agod nga wa nakita karon sang dumdum kag malipatan ta ini
2: kabuhi. Oo, ti kundi pagatawgo na lang kita kun ing kaso.
3: Oh, basi may GCash naman, by the way, sa GCash salamat.
2: Oh, no, si Ma'am Babes kag si Sir Richard, may, salamat.
3: Oo. Oh.
2: Da nalipay man ta to sang inarikad lawan sang aton nga pagkaamay, no?
3: Ay ti odo ano so bala nga may nagdumdum sa imo pagkaamay.
2: Oh, tani may amol na permi ba?
3: Oh, ay wow. Ay, taka siguro basi dugay may mag-text naman. Pero amo ni. Happy birthday kay Ma'am Salome, nagligad nga I think kahapon or sa birthday this week, no?
2: Oh.
3: Of course kay Christine Durumal, asawa sa among kapuhon dira nga mga nga tatay man.
2: Ah, oh.
3: Birthday man sang iya nga asawa.
2: Nami, no, kay kasi tuig birthday sila, no?
3: Aw. Oh. Mm-hmm. Kag of course ang atong to ngayang people kay kay na nabasa ko.
2: Oo.
3: Dugay tay og naman sang linog ang Japan
2: pa
3: so sang Japan. Okay kay Jilimeda, no?
2: Oo.
3: Along kadadaya. Kag of course happy birthday man sa isa sa amon mga youth leader kay Kiren Joy Bulo.
2: Oh, happy birthday day Kiren.
3: Oh, simula no. Kag of course kay nanay uping dira sa Dolom.
2: Birthday man?
3: Ganaga pamati lang.
2: Oh, biko birthday man ni nanay uping kay subong makanto okay. Tutudoin kon.
3: kag of course dira man sa talisay no kay mamang Didi nga nagapamati man subunggid nga adlaw no
2: bo namin kun way gid yas sa Bado nga hindi sila makabati
3: no? Ay hindi na pwede ya bahala na kun hindi na ya
2: bahala na may linog bahala na may baha oh, basta makapamati lang sang K5 sang buhi nga paglaw oh,
3: basta gandar ang K5 halin sa agas sa maghapon na way na dapatay pa
2: bo hindi gid pwede ni nga hindi ta magambal diri
3: sa short na drug addict na sila sang K5. So, drama sa tapia, no? Sa kay Mr. and Mrs. Elida pa kaisa ko ni si Jima ang babae, no? Na-meet ko ni siya dito pag nagligad sa alihis, way ko sila matamyaw. May kundo handa kag mayon da nga pagbaligya. Kag drama sa Barangay Alihis sa liwat sa Murillo family. Kay kapda Barangay Captain da Murillo kag ubkor dira sa mga kapartidusan ko, no? Mga parinti da, mga tiya kag tiyo sa Bidawri family, mayong untog.
2: Hindi magali basta-basta ang mga kaliwat mo, no?
3: Halina sa punta, pakadun sa
2: punta. Base siguro kung itres ang aton yan, no? Base parinti anay pata.
3: Oo. hindi lang ako daw. Bula na na ako. Masal, anagita sila.
2: Dato na.
3: Okay. So, anyway, sa mga himata ni speak kag ni Valentine ni Nobia munang amon gid kaluluhan
2: o mga Hinobia
3: o tiba si madayon ini ang pre lang naton kay gaplano nga ang aton to mga kauturan sa alihis karong Disyembre kon itugot sang Ginoo
2: may Paskwa
3: may ginatawag nga reunion
2: gali di abi ko Paskwa
3: so way pa na gid ano na patod pero ipre lang naton kay ti subong gina istoryahan ginaplanuhan kay ti baloka laing gini magtili poning pamilya mo so ako lang niya sakop lang ni Valentin kag ni speak speak na mululo kag lula mo
2: way pa iban
3: okay wala sa amo lang anay nga mga
2: kaliwat sa amon tuod to may ara min to may mga ngalan nga Hinobia po apelyido
3: oh basi amo na way ta kabalo no basi iya pa na da mga himatan
2: oh basi
3: but of course sa buwas Father Sunday dira sa Talisay sa Trinity Bible Baptist Church.
2: Oh, Happy Father's Day. Ate, naka-advance kayo gali.
3: Oh, advance ka na yan.
2: Oh, ti basi may amo naman to liwat.
3: Ate, wait ka kabalo ba? Oh, basi may paapas. Oh. Ti invited ang tanan dira nga mga tatay dira sa amunda tupad no.
2: Bokalwan nga simbahan ba no?
3: Oh, ti sira kay nagin hambalang to si kwanda, si Mr. Ariel. Da sa amon nga tupada balay no ang apelyido hindi ko na kwan na memorize pero salamat no buwas kita ay tada buwas sa aga invited ka mo no ang mga tatay mga bisita namon welcome ka mo sa aga no dira sa Carmilla Valley Trinity Bible Baptist Church okay so ang ibang siguro karon naman
2: Oh, sige, Pastor, salamat. Ngayon, kag na abi-abi man natin si Francis Cordoba, mayong ugto Pastor June, kag Pastor Edmond. Of course, mga K5, no, salamat kinsa inyong pagpamati. No, ginatamyaw man natin dira ang kadlawan si Ma'am Ju Sarmiento sa Bacolod Bible Baptist Church, kag si Ma'am Claire Villeza. No, salamat, gid kay basta gani nga kasi tuig may kadlawan, gid.
3: Oh.
2: Oh, kag congratulations man sa tanan nga nag-graduate, no? Dira sa may STI sa iya ni Misha Claire Labrador.
3: Speaking of graduate kali pa sa
2: iyo.
3: Kadumdum ka to kay Engineer Bulong invite naton diri nagligat.
2: Oo.
3: Ini nga bulan I think that was last week gin confirm na sa saya nga doctorate degree.
2: Wow. Hindi na basta-basta ni.
3: Oo. So, hindi ko ma-explicar kay Tadlong kay Beloka, hindi ko basta congratulations, gin-confer ng iyang doctorate degree. So, ate siling ko.
2: Si doktor na siya.
3: Doktor Rene Bulo.
2: Oh, bauti mayo gina.
3: Engineer.
2: Sige na lang, no? Namigid ko may mga amo sina nga mga membro man.
3: Sana sa mga masaligan natin dira nga mga men, at the same time, nag-timbang sa aton sa pag-tudlo sa mga Biblian hon nga mga pagtulunan.
2: Aba. Salamat gid no kag amo man sa iya ni Winsel Van Lim. Of course happy birthday man sa aton Abyan no. Pinalangga dira sa DSB. Sparter 10.
3: Baho, birthday agalin.
2: Sa'y no? Nagbigad niya mga inadlaw?
3: De, text lang kami, de, paabot lang kami sa'yo mga text na ba? Sa'yo may mga ipaabot kami.
2: Pastor Nelson Biahidor.
3: Biahidor, okay.
2: Oh, siya rong hindi nga makawalaan lambot siya. Kalambot gani sa sipalay, ho? Sa'yo ni Pastor Samuel Ipatok. Oh,
3: sige.
2: Good noon, Pastor. Watching her in Sipalay Island.
3: Si Paway.
2: Ah, si Paway kalya biko si Palay. Oh.
3: So sa Agosto ara kita dira sa
2: Paway. Ay okay. Okay mga K5, salamat gid sa inyong pagpamati, no? Labi na sa likod sining radio. Makita ninyo kami diri sa FB Live ka K5 News FM. Kag mabatian ninyo kami sa 101.5 diri sa buhi nga paglaom. So antes kina mga K5, no, sa tanan nga mga talamyawon pa sa dason pa nga mga uyugto, no, hindi pa namon kamo makita kag maano, pwede man makamo ka hamba ka chat diri kun ka text kag ginaano man naton dira si barber shop Nonoy dira si Abiato sa Barangay Bata.
3: Dahagay ka pagunting banta ko.
2: Ato na lang Epsan Baloka kung pasto da libre mo.
3: Ay gali. Sana upatan na kapag-unting.
2: Ati ba si Matix lang na siya? Okay, ngamuyo kita antes, magasugod kita mga K5 sa imo. Diyos, lamat gid. Sa imong kaayo sa amon kabuhi, katutom. Kung paano mo kami gin-preserba, kung paano mo kami gin-tagaan sa mga butang na makapalipay sa amon. Tagay lang kami sa kaalam ng langit noon nga magamit namon o Diyos sa kagayunan nga ikaw ang matandog at maymaya. Salamat gid sa mga nagapamati sa amon, kay nagalantaw sa amon via Facebook, kag sa likod sa ning radyo. Salamat kay Dr. Ramil Oy, kag salamat man nga padayon ang ining K5 News FM sa paghatag sa mga kinahanglanon sa mga tawo impormasyon, kag salamat man sa mga staff diri. I-bless o Diyos ang imong ngalan, kag dalayaw na imo ng ngalan man sa sining istasyon, kag programa Buhi ng Paglaom sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Pastor John, talking of K5 gali, kag-Ramil Oy, nag-asit sa ulo gali isang ikasyam nga anibersary.
2: Aba, ikasyam na?
3: Oo, ikasyam na tuig.
2: Di kung mag-ikasyam na sila, ika-apat naman nato nga tuig.
3: Oo. Di doon ka namin, no, nga nangin kabahin kita sina napag-celebrar, no?
2: Sa February, maging ano naman nato. Okay, so happy anniversary sa K5 News FM.
3: Okay.
2: So sa San Olang, no?
3: Oo, salamat di kay Dr. Ramil Oy, kagsangyaman nga kaalwan sa atong kagsatanan nga mga staff, ah. Thank you man sang iyo diri nga pag-abi-abi sa amon.
2: Oo. So mga K5, padayon kita nga mag-hatag sang aton nga mga ano, nga mga
3: panugdaon,
2: labi na sumunggin nga aga ang pagpadayon sa pagtudlo sang mga ginikanan, pag-iha sa mga ginikanan. Kay Pastor doon na alarma kita. Sa mga nagliligad sini nga mga sinimana, do may aragin nga mga dalagko nga mga balita nga madamog gid ang nabuhinan o napiktuhan kay gilabi na sa inatawag kabuhi.
3: Oo.
2: Tikinan lang gid naton ina nga itagaan sang importansya kay kun inali pa malang matabo liwat sa iban nga bahin, at least naka ang tanan nga nakabati may mga pag alibay sa ginatawag pagtudlo kabataan. Kay importante gid Pastor ang mga ginikanan, no. Hindi gid pwede.
3: Hindi gid pwede nga masilayan ka ngati nga ambot nga tudluan ko man, pero simpre ang ginikanan isa ina sa siyang kwan, eh, dako nga may responsibilidad sa pagtudlo.
2: Oo.
3: Kag pag-remind sa iya anak.
2: Oo, sa mga ginikanan, no, pamati kita palihog. Iniway niya bayad, Pastor. Ang aton nga paghambal ini para sa ila, kag iniya kinabubuton nga pahayag man, kag salamat man sa ning stasyon. So ang pagtudlo sa mga kabataan, importante ina nga mga bagay. Kay malukang isa malang kinutuyo naton nga mga ginikanan mo, nga magtadlong ang mga kabuhi sang aton mga ginikanan. Pero Pastor, nga adakugin nga factor ang Word of God. Nga bilang isa ka ginikanan, amo ni ang pinaka kumbaga sa ano, powerful tool para nga sa diin ma-change ang kabuhi sa mga kabataan nga hindi mag-turn into violent, violence or ano pagid nga to make it engage sa mga trouble. Kay in the first place, Pastor, kung mag-intra ng mga kabataan naton, bo grabe do, masakit man ang aton nga ulo, no. Oo. Kagano nga dako ging factor ang Word of God sa kabuhi nila, Pastor Man.
3: Kay hindi nato malikawan, Pastor John, nga ang kabataan samta nagadako sila, magito sila nga curiosity mo.
2: Oo. Di may lang ilang ginapangusisa ba lang mga bagay nga mayo?
3: Oo. Di kung kaisa, ang ilang mabatian, nga mga halambalanon, mga patulunan, hindi man sibo sa mga butang nga ilagi na huna-huna mo na kung gaisa nga ti, mangita na lang sila sa gitawag bala nga paliwansan.
2: Oo.
3: O ara sa mga video games, kita mo da ang hindi nami nga mga talanawon.
2: At ikaw na mo gali, mag-aware man ang mga parents, no?
3: Mag-aware man sina.
2: Dala na sa parental guidance o conparenting.
3: Hambal sang Bible, hindi ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth.
2: Oo.
3: That thou mayest prosper.
2: But kinanlan gali ang mga ginikanan, Pastor Wilvers, dapat, no? Ang kisa, no?
3: Hindi magay sila nga eksperto, but at least may know-how sila.
2: Oo. Kahit siyempre, kung kabudlay man mag-usar ka sa binangon, hindi ka kabalo, bla. Damo na subong kabataan, hindi kabalo mag-usar sa binangon mo.
3: Oo.
2: Kung mga generasyon subong mga iban, hindi na makabalo magsaka, bisan sa risa lang. No? Sa aton sang una, bisan sa BS ang bakya siya, labuton pa ya.
3: Ang pinakadalong malinaw sa lumo na iyakon.
2: Oo. So, mga ginikanan, salamat. Actually, na salamat gin sa inyo man nga pagkaginikanan sa inyong mga kabataan. Pero isa ka buta nga kinanlanggit naton ang pagdisiplina man. Tay Pastor, ang pagdisiplina, isupong daw medyo na misinterpret man abis ang aton man nga laying. Ang pagdisiplina daw hindi naman kunumayo.
3: Ang pagdisiplina abis daw ginaabusaran mo na.
2: Oo.
3: O, ti, amo na may ginatawag dira nga, ano tawag siya na ganit, dira nga daw i-report ka man dito dayon sa
2: oo bantay ito, bata
3: eh. Oo oh. Prari ho may ginhimo nga isa ka kuan bla Pastor John
2: oo
3: ratio ini
2: oho
3: kag ini base man niya sa prinsipyo tudlo sang Bible nga ginambal dira
2: oh sige be
3: oh in the book of Psalms 37 verse 23
2: oo
3: the steps of a good man are ordered by the Lord
2: oy tahom gali no
3: and he delighted in his ways. Now we are in the we are in the generation nga may gitawag nga the generation of fatherless generation.
2: Ohoy, nga man.
3: Tiyamo niyo nga sa gitawag pa, panimalay o kon pamilya, importante nga itawag nga pagkatatay o kon manhod.
2: Oo.
3: Oh, tanawa ha, ari ang ratio.
2: Oo.
3: Statistics shows 63% of youth suicide come from fatherless home.
2: Mm-hmm.
3: 90% of runaway children come from fatherless homes.
2: Uh-huh.
3: 85% of children with behavioral disorders are from fatherless home.
2: Mm-hmm.
3: 71% of high school dropouts come from fatherless homes.
2: Mm-hmm.
3: 75% of adolescents in drug treatment centers come from fatherless homes. 85% of all youth in prison come from fatherless homes. In the Philippines, ini nga statistics sa
2: nationwide.
3: Sa ano, worldwide. Ini ariyang sa Philippines.
2: Oo, national.
3: It is estimated that 57% of children are born out of wedlock.
2: Bo, grabe ba? Kanako, no?
3: Why, tatay?
2: Mm-hmm.
3: There are approximately 15 million solo parents. About 95% of whom are women.
2: Bo, grabe gali ka. Dako gigali, Pastor, ang factor sa mga tatay. So, suno man gani, Pastor, sa isang mga ratio, one of the study, labi na sinatawag ng parents, no? Kung apa ng litan, ang isa ka bata nga nagsiling siya nga Christian siya, nagtutom sa simbahan. Pagkatapos, 17% lang ang madala niya sa church. Mm. Kung ang nanay naman is 32%, kung ang nanay faithful, 32%. Mm. Pero kung ang tatay mag-faithful, mga 93% madala niya ang kabilugan o halos kabilugan sa inyang panimalay.
3: Natong ma-applyan daw, manhood matters.
2: Oo, mga ka-key five, no? Di ka, sa imong pagkatatay, amo na gani yung kisa, Pastor, makasiling ta, nga kundo kada gamos ang panimalay, ang palamang ko tanon, ginanon naton kapag katatay man, no?
3: So, why naton dege emphasize nga kinalanan ang tatay perfecto, gid.
2: Oo. Maprinsipyo lang, mas mayo.
3: Importante ang tatay nakainsindi lang sa gato, what is right and wrong.
2: Oo. Tingin ang mga bagay, Pastor, madetalye na kung ang Biblia ang iyang ginatawag ba siyan.
3: Okay, siyempre, baloka, may gataw man kita yung mga tawhanon, nga mga ideya, tawhanon na panguna-una. Ti kung kaisa, may mga panahon nga ti, kung kaisa pinagi sa material nga bagay, nothing wrong about it. Pero kung kaisa, makuan bala, malipatan ang pinaka-importante nga bagay, among gitawag nga values ang isa ka bata bala.
4: Oo. Oh, oh. So pastor, sa panahon naton subong, actually there's nothing wrong about discipline, no? Importante nga hindi lang magbiyan, maging natulong below the belt. So discipline is very important and even Bible it cannot deny. Ang Biblia nga naghambal gid gihapon nga discipline is very good. Ti pastor, tuod gid man ti sa aton nga mga henerasyon, ilapit na lang ang aton yung mga henerasyon abi. Grabe ya magsiling kaya nga disiplina, perti nga discipline para sa aton. Kag nag-alala mo kita sini bangod man sa disiplina. Kay hasta subong niya malipatan mo ang mga ginahambal sa inikanan mo, pero ang pagtupa sa binial sa imo yung mga lawas, hindi ito pagiging malipatan kundi indapit mo.
3: Okay, di siyempre, karon maintindihan mo na ako naging tatay ka na, naintindihan mo na nga atong mga hitabo, nag-remind si imo nga kung wala to, why kagid makorsyonan?
4: Oo, kagamuning siling sa Bible, pastor, ho, actually, ang Biblia gyapon ang kanaming, siling sa Bible, ha? Siling niya sa Proverbs chapter 13 and verse 23, he that spareth his rod, he teeth his son. At itong pagali kong kisa, pastor, nga kung pamalandungan naton nga, ang bata na akon, okay na nasa, hindi ko pag-ipakulon kay Tido, duway naton balagin maplastar maayong ginatawag ng mga butangan ni baluan. The more gali pa nga sa diin, nga wala tagag napakita ang gugma. Sa ginatawag na pagdisiplina, hindi man mo silingon kahit sa unang panahon abi kung basta madisiplina ang aton ng pamatsyagan sa mga bata man, hindi man tabi planga sa mga ginikana, no?
3: Kag sa una may ara ka ba yun ang thinking ha? Balang danay kaya may pamana.
4: Oo.
3: Ti hindi galit na po di pasudyon nga masing nga gamay, hindi mo galit pag-enderestimate ang utok siya na kay the more nga gina-neglect mo na, ginatulok ka kasi na kung consistent ka man sa ginambal mo o kung hindi.
4: Oo, correct. Kareo,
3: kagabi lang din natabo ha.
4: Oo, pagkabi lang din, friska pa.
3: Kundi every night may ara kami dira devotional.
4: Oo.
3: Yung kisa ng apo nga gamay na, si Jipoy, ginapapungko na sa mo ga-observe sa blaw. Di kagabi, why sa matawag, why sa mapapungko to?
4: Oo.
3: Natapos na kami, pagwaya linong na, medyo direct na magawa ka naman nagtulog, nga prepara na. Di ka makatupoy. Pre-meeting. Eh, nandain ka mamin niya. Gwa.
4: Oo.
3: Nga, gano'n sila sa pre-meeting niya. Read Bible.
4: Bo.
3: Uy, manang ituluan. Gabi na ha.
4: Oo.
3: Kay patulogo na siya.
4: Oo.
3: Kailan niya, may pre-meeting. Ano ka, may pre-meeting. Amo man lang itong time na ko, labutaw yaw.
4: Nagbutang gid, nagtanong gid siya iyang pangunauna.
3: Ginatanaw ya gali ko anong ginay mo kataw das balay.
4: Oo.
3: Di ko, itabi ka, kuan ka devotional ball.
4: Bo, tikon pananglitan, abi, ang iyalulo, abi, man ang ginaatubang man daw, hindi man Biblia.
3: Bo, ti, delikado eh.
4: Oo, way tiga, hambal ko na, ano nang ang ginambal.
3: Ang lain na kay, gagaway lang isa sa remote control sa TV, bla.
4: Oo.
3: Na mo na dika. Ariyo, siling, amo na importante ni nga kung kaisa ng pagtudlo, hindi lang kayo na gamay pamana. Ariyan bar sa Bible, Second Timothy 3:15, and that from a child.
4: Oy, namigin.
3: Pwede na gambala nga that from an adult. From a child, thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Kag ginhambal pagid ni Paul. Train up a child.
4: Oo.
3: In the way.
4: Oo.
3: He should go. Why nagambal dira train up a lolo?
4: Oh, child. Nga child gin, no?
3: A child.
4: Oo, no?
3: Kaya kung sakay pa, kung gulang na, budla na nahiluton mo.
4: Ati, biblical man, ha? Nga, ang isa ko no kasa nga, kung bataon pa, pwede pa naman. No? Kita mo ang mga nag-anobla, hindi lang nag-grafted, kag ang nag-ano sang bonsai, sa God, ina sila mo mga gagmay pa, ginapang tiko-tiko lang sa nga. Pero kung daw tigulang na, mabali na.
3: Actually, pastor, hindi nga itong nga discussion, hindi mag-inimas lang amugini ang standard, no?
4: Oo.
3: Hindi mga panugdaon laman nga, basi pwede man magamit.
4: Kag ano gid pastor, ng profitable gid eh. Kaya according sa ginbasa mo kagina sa may 2 Timothy chapter 3 verse 15, pagka 16 dira ano siling niya, and all scripture is
3: given
4: inspiration of God. Di ilalista pa na.
3: Oh, correct.
4: And it is profitable for doctrine.
3: Profitable.
4: Oh, diba? Profitable gidya.
3: Profitable.
4: Oh, kagamo gidya pastor, ang pinaka nakita naton bala, it comes of moral. Ang psychology gani, gambal sa ginatawag, the study the one who brain and behavior. Ang pinakanami gani, kuno yung himuon sa psychology is meditation.
3: Meditation. Kag may mga study ang doktor sa isa ka bulol nga dito sa Amerika.
4: Oo.
3: Nga mga pasyente nga gasigi pamati sa Word of God.
4: Oo.
3: Kag kumpara sa wala nagapalamate.
4: Oo.
3: Dali naka-recover sa ilang masakit atong nagapamati sa meditation sa Word of God, spiritually speaking.
4: Bo, tikita mo lang na. Ti inaya pastor, inaya mga tawo nga mga maalam nag-istudyo sa mga butang mga matag-as.
3: Hmm.
4: Kag na-conclude nila nga muna si Ma'am Giselba buhi pa man to, no? Oo. Si Ma'am Liberte.
3: Oo.
4: Amo lang to sa nga ang amo tiya klase siya alauna mo. Oo. Ti do tulog na ana. Ti syempre.
3: Inayo na pagitingo.
4: hindi man sa ano, nagapamati ko to siya. Ang namian ko to nga nabatian ko, nablati siyempre kay Christian Ethics, no? Ang ina-drive ito per me nga sa diin, kung maayo ang ginapamatian mo, kag na ano mo siya, na confile mo sa imong subconsciousness, nag-aagay na sa imong mga nerves. Grabe man siya mo, do mag-explain siya bla. Kag pagkatapos ina, ang nagagwa sa imong ginatawag na behavior,
3: yeah,
4: nagatahom kay bangod sang imo tong ginbutang
3: o absorb.
4: Kag amo tong pulong sa Ginoo, hindi og niya malipatan yung mga butang nga bisan nga ang mata mo do pasibandan mo pa lang yawa kay
3: ginatoy ginapang ka do gina
4: no kanami sang leksyon nyo tapos ga patuyo-tuyo.
3: Ginaduyan.
4: Oo. Ti grada mo makutos ang labhag po kay ngaman. Ti similing sali mo sa klasmi ko, si Jacob na parang buktaw ko.
3: Oo, gani, oo.
4: Pero nami, pastor, tsaktugid. No? Kag inang mga bagay na ano na kon, hindi ko ginamalipatan. Kay it is true man, kag ginatawag naton bala pastor, in a practical way, nga ang tawo gid matuod nga magmati sa pulong sa Ginoo, may ginatawag nga interest, may willingness, ara gid yang pag-change ang kabuhi niya. Kag beside the pastor sa ginatawag nga theory, sa ginatawag psychology, dugangan pagid sang we called it power of God. I
3: biblical,
4: tell you,
3: biblical
4: gid kag mahimo gid gamo na gani nga kung kisa mga ginikanan, no? Dako gid yang factor ang Word of God. Di pagpriyotong imo apo, ano man lang na yung paminsaron sang apo man.
3: Gid papungko man ra siya, wala siya gampang man ra. Kagabi na ako mismo na so.
4: Sa mo na yang edad niya pastor ya, hindi mo na mabatian sa amon sang unang mga prayer meeting niya.
3: Amnan. Guro bugoy, guro pwede mabatian. Taxi ara ye.
4: Ate amo gina. Kaya mo na nadak-an na mo.
3: Oh, pro siya ya, tungod nakita load mo na akong gabi.
4: Oh, do makahilis sa ikaw galing nga klase personal, no? Makahilis sa ikaw.
3: Ni ko budlay ning bata ni Glenn, tan digli gi basta-basta ho lang ning bata ni. Okay, ginabasa ya galing atong ding amo gina himo.
4: Oh.
3: Ikaw malalipay ka man nga sa amo na nga edad, ang iya bla paminsaron nga mo na pag-insindi ya nga permitting.
4: Gina ano pa lang gani na, way pa na gani gid gina tudluan nga gina edit gid gina ginasipit pa malang nakagpapungkoon.
3: Oo, papungkoon. Yung pungko, di.
4: Di ayan o pag-inayhan kung tuluan pag-in. Ambot na lang, no? So, muna mga ka-K5, no? Hindi natin pag-understimate. Tsak, tututun yung nambali, pastor po. Hindi natin ma-understimate man ang kabataan, and especially sa mga ginikanan, nga the mind of the children, while they were young, kinahanlan pagalit na sila nga igihaan natin. Magpili tayo eh, kung anong dapat nga ibutang ta sila, yeah, mga pangunaw na eh.
3: Kung sa bagay, Pastor Jun, hindi magkailangan nga memorization o kung masteron ng itang Bible kay daw kapwa naman. Kundi what I mean is mga biblical principle nga kung kaisa.
4: Mahapos mo lang nga. No,
3: ti isa na drapagi o ang kabataan pwede natin mapa-attend sa Sunday school.
4: Oo.
3: Makabulig na.
4: Oo. Kag kung hindi man pastor, abi pananglitan sa mga ginikanan nga nagapamati, no? Actually, may ara nga libre nga pagtudlo sa kabataan sa kasi Sabado kag Domingo sa mga kasimbahanan.
3: Correct.
4: Tikon pananglitan kung mapisan ka man sa pamangita sa palibot na ti abe toto iliog na lang ko to tingin daw at least do nakabuin-win ka.
3: Correct.
4: Oo, no?
3: Maabuin na ng lalagsan biniya.
4: Basta amon sang una kung may mga amon na siguro si nanay guro matyago ay gidga birmiga gaaman niya mo nabutang sa dingding mo matyago guro ang diyan nahimo na to guro nga ligi guro mo. So grabe gid pastor, no. Actually may isa na lang ta kami no to, abi tiwasan na lang nabi.
3: So sila sa Bible diri, no, in Psalms chapter 1 verse number 2, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. So mga ginikanan, hindi man kinahanglan nga maging perfecto gid kita nga mga ginikanan. Oh, kaya that is an impossible dream. Pero isa ka bagay dira nga hindi man malain nga kita magtuon man sa mga bagay nga makatudlo, makagiya sa aton mga bata.
4: Oh, correct.
3: Kaya ginaaman ta sila sa ila palabuton mo.
4: Oo.
3: Sila gani si isa ka magwawali, ginaaman ta ang aton bata. Agod nga sa uli ang mga dala. Nung iya nga pag-ausuyon, kay balo sa ano iyang himuon, kung ara na siya da sa tiuna niya.
4: Oo.
3: Kaya ang pagpipara sila, hindi nga kung sila may edad na, kundi samtang hubin pa, hindi man malain, tuduan to sila mag-pray, tuduan sila magbasa Bible, good morning, good evening, good afternoon, values yun eh.
4: Oo.
3: It is a part of the training. Kaya ang makahimu siya na, by the way, ang una nga teacher sang bata before siya mag-gato sa eskwelahan, ang iya nanay kagtatay sa sulod sang balay. So, I hope and I pray nga ining mga panugdaon nga ini nakabulig, naka-encourage, kaya siyempre sa aton subong generation, ang aton kabataan, nga kinanglan gisang gitawag nga value. So, oo. Salamat, no? So, I pray nga sa pila kadlaw damo pagin sang matunan nato, no? God bless you and thank you for listening.
4: Okay, mga K5, paapas nato nga ginatamyaw sa kanginan, si Sam Bellevera. Good noon, Pastor John Alipari and Pastor Inmon Panag, watching from Silay City. Kapamatigin kami dari sa inyo sa mensahe.
3: Abaw, thank you. Good, salamat. No?
4: Oo, salamat.
3: So, sa mga birthday, ganito ginasilibran. So, happy birthday. Ano, minsan ko na kamudre, no? Salamat.
4: Birthday? Ni sino? Ni Juki na. Okay, salamat, Gid. Mga Kaki 5, God bless you.
3: De sa Martes da yun to. Wait, ang ato ng peritor. 12:31.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan. Kamusta naman ang pilalangga na akong nga abyan kag utod kay Kristo? Unta yara kamo sa mayong kaimtangan,

0: Ta sinayat na samtang kita magapalayag naman sa kahanginan. Sa sining hapon sa aton programa Health and Bible Expose. Sa gyapon makuturan yari kita sa baragwagan sang K5 News FM. Magapalayag kita tak na alas 3 tubtob alas 3 e media matag Sabado nga hapon. So dalayawon ang alas ang Diyos mga kuturan tungod niyari kita karon magatuo naman sa bilidon niya yung pulong. Gani mga kuturan, welcome na welcome mi kamutanan sa sining aton niya programa. Nahidlaw na si Brother Ray sa inyo ba? Salamat sa mga pagpakamaayong nga ginatagya sa imo kag sa akon. Ngayari kita bukad naman sa balaan natong yung sulatan. Tun-an naton ang aton nga pagtulunan. Inyo madumduman mga kuturan, ngayari kita nakafocus sa pagtulunan, life and teaching of Jesus. Natun-an na naton ang mga nasabat ang pamangkutanon, was Jesus God? Nagtuon kita sa isa pagkatapikong ginatiguluhan, the mediatorial or priestly ministry of Jesus. Nagtuon kita about sa pagtulunan nga Trinity. So subong tun-an nato makuturan ang palamangkutanon aokon ang mga palamangkutanon nga makasabat, why Jesus taught in parables. Amo ni makuturan ang pagatun-an naton diri kita makapokus sa sininga pagtulunan. Gani sa ato makuturan dra sa inyong napamtangan mangayo gid apologies si Brother Ray tungod sa aton oras abing nga do kagamay gid. So hindi ka greet sa inyo si Brother Ray isa-isa, pero kabalo ka mo kung sino ka mo, ngayara ka mo da nagsunod sa ato nga programa. Mga kauturan, mga abyan nato ngayara dara sa mga markets, sa public markets, sa naglain-lain nga mga merkado sa Dakbanwa sa Bacolod, hindi lang sa Dakbanwa sa Bacolod, sa Bumang Sagwa sa Bacolod, sa Malabutan sa aton nga pagwaragwag. Iyari man kita mga kuturan, nagapalayag man, pinaagi sa aton nga Facebook Lives, sang K5 News FM. Kagsubo mo mga kuturan, ato mapasalamatan, ang kaayong nga ginatagsan Diyos, tungod ini ato mga kuturan, ngayara sa ila tagsa-tagsa kapuluyaran, ang mga kuturan ato ngayara sa ila tagsa-tagsa ka mga doog na napahamtangan, ang iba niya ra sa sulod sa salakyan, nag-travel. So welcome na welcome gika mo. Ang iba naton yung mga abyan niya ra sa sulod sa mga kasimbahanan niya nagpamati sa aton niya programa karon. So mga kautura mga abyanan, welcome na welcome gika mo sa sining aton niya programa. Hindi gika mo lipat to share sa sining aton niya pagtuon. Agutong hindi lang ang blessings magpabilin sa imo, kundi magpagkadtuman sa mga katawahan niya makabati sining bilidon niya mga pulong. Salamat sa paggamit sining waragwagan, labi na gid sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, kagin pakamaayos ang Ginoo nga ining waragwagan ang instrumento nga makadulong kita sang pamalita sa mayo sang kaluwasan, magalabot sa tagsa-tagsa ka mga katawahan. Sining ganit mo kuturan sa libro sang Matthew chapter 24 verse 14 kon inyo talapang damakuturan nagasiling siya isa ini kadako nga katumanan nga ginahimo nga siling niya kag sa wala pa mag-abot ang katapusan iwali sa bilog nga kalibutan ang maayong balita parte sa paghari sa Diyos para mahibaluan ini sang tanan nga katawhan. So, pamaagi ni mga kuturan, gigamit ining medium, ining aton nga, ining K5 News FM para makapalabot ang mensahe sang pamalita sa mga katawan. So, ang ato pagtuon mga kuturan, silino na ako, nagasintro kita sa pagtulunan nga, na tulunan mga kuturan, yan o gani, Kanon ko ha, Aryo, The Life and Teaching of Jesus. Amuning isintro sa ato pagtuon. So, salamat mga kuturan, mga kabiyanan. Salamat man sa mga staff ni Doc Romil Oy diri sa K5 News FM. Halin sa aton nga manager naton di, station manager sa aton diri nga siyempre sa production na kwanaton sa aton nga partner diri. Kung wala di si Sir Emuel, why give ko dumimo? Kaya wala man siya may mag-iod eh, wala man siya may makuti. Thank you, Brother Emuel, sa pag patigayon sa aton yung programa sa sining hapon. So, ganyan mga kuturan, ginaagdata ka mo to po for a while. Magahingyo kita sa pinasahi nga pagpangamuyo sa aton yung Ginoo. As we start sa aton yung pagtuon. Kami nagapalapit sa imo, walaan kagalando naman niya Diyos. Nagahingyo kami karon sa imo pagidait, ngayatag sa amon. Giyae ang amon mga ilikuton karon sa sining hapon. Ang tingog sa imo alagad o Diyos. Nagahingyo ako nga ang pagidait yatag ni mo man nga amligan ang tagsa-tagsa sa amon samtang kami magatuon sining imong bilidong pulong nga magdulong ini sa kahayag sa amon tanan kung paano ikaw nangin instrumento ang imong lawas don nga kabuhi o kung ang ining physical nga kabuhi para sa katumbasan sa among sala. Salamat o Diyos sa sining gugma, gininyo na mamabaton imong kaluoy. Inampo na mo ni tinan, pinagi sa magtungan ako si Jesus. Amen. Amen. So mga kuturan, yari kita sa ato niya pagtuon. Pagtuon na ito, nag-sintro ni siya. By the way mga kuturan, hindi ka mamalipat ha. Itikwa na ito, idulong na ito, ni aton i-share ang ato niya programa sa sining hapon. Kaya hindi lang ikaw mabless, hindi lang ako mabless, kundi mabless ang iba niyang katauhan samtang nag-share kita sa sining pamalita. Oh, share, share, share, mga kuturan. So, sa sining hapon, mga kuturan, balik kita sa aton nga pagtuon. Yari kita, ang aton topico is why Jesus taught in parables. Okay? So, nagapayag, mga kuturan, sa aton nga pagtuon, nga abala nga ginggamit, ginigising Jesus, ang mga parabola sa iya nga pagministeryo sa diri sa duta. Sa iya nga pagtudlo, ginagamit siya sa mga nagkalain-lain niya mga parabola o kung mga istorya. Hindi lang amun eh, sa pagpukaw sa interes sa halos kadamaan ng mga katawahan nga nagpamati siya sa iya nga tinion, apang sa paghatag pagserbi man nga iya makuha ang atensyon sa sining mga katawahan nga nagpamati siya. Iya. Ini isa ka maayo nga mitudo sa pagbulig, sa hatag sang kasanag o kung mahatag sang mga pamaaging nga mapahayag ang kamatuoran sa mga pangunahuna sa mga katawan. So, nauna pamangkot, nagpapamangkot siya. Why did Jesus speak in parables? Aton basahon mo kuturan sa Matthew chapter 13 nga nagasugid na siya. Matthew chapter 13, verse 10 to 13. Nga nagasugid sa mga kuturan sa aton. Aton lang tawon. Nga ang nga si Ginoong Jesus nagamit sa mga parabola. Sige nga mga kuturan, no? 10, 13, okay. Verse 13, 10 to, gano'n ya? 10 to 13. Okay. Sige, sugit sa makuturan. 10 to 13. So, sining niya? Sining niya. Dayon nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot. Nga anagambal ka sa imo, anagambal ka sa mga tao paagi sa mga paanggid. Nagsabat si Jesus sa ila ang mga tinago nga kamatuoran parte sa paghari isang Diyos, nagasugid sa inyo nga maintindihan ninyo. Pero sa iban, wala naginasugid nga maintindihan nila. Sa 12, nagsiling, kay ang tao nga nagatuman sang iya nabatian nga mga kamatuoran, paghahatagan pagid sang pag-intindi. Kag madamo gid ang idugang sa iya, pero ang tawo nga wala nagatuman sa kamatuoran, bisan ang yutay nga iya naintindihan, kuhaon pa sa iya. 13. Gani nagambal ako sa ila, paagi sa mga paanggid, tungod kay nagatulok sila pero hindi makakita. Kag nagapamati sila pero hindi makaintindi. So, ang katuyuan galing ang ginambasa sa Balaang Sulatan nanungod sang parabola among makahatag sila, maghatag sila sang paghangup, no? Nagtudlo si Ginoong Hesus ang parabola para mahangpan nila sing sibo. Kasi niya, those who wanted to know what Christ taught could easily understand. Ito yung buot yung mahibaluan kung ano lang yung pagtudlo ng Ginoong Hesus. Hapos sila makaintindi. However, his method of using parables made it easy veil the truth from his enemies who wanted to condemn him. Do ka angay makuturan bala sang may ara sa bilo, may ara siya nga lipod sa iya nga nawong nga ining iya mga kaaway nga lain niya, hindi sila kaya gusto nila ya hibaluon direkta pro ang Ginoong Hesus nagatag sa parabola para hapos nila intindihon, para ini nagalipod sa ila mga mata, ano na hapos na nila, tukion na nila, makita na nila, maintindihan nila kung ano gibala ang plano, kung ano ang ginapahayag sa Ginoo. So sa Balaang Sulatan nagasugi diri makuturan nga si Kristo nagkuha sa mga naglilain nga mga iyang ginahistorya o kung ginahatag niya nga mga parabola. No? Siya naghatag sini, una nagkuha siya sa nature, no? Sa aton palibot. Oh. Nagkuha da siya sa naglilain nga mga parabola sina kag ang iyang mga manugpalmati, makaintindi, kitungod, yara man mismo sa palibot nila, makita nila, mabatsyagan nila, ini mga butang yari sa aton palibot. Kag si Ginoong Hesus man, nagpakigkatipan man, nag-istorya man siya, kung nagatag siya sa mga paanggid, nanungod ini sa mga gamhon, no? Makita tana sa libro, sa sinulatan sa Matthew chapter 13, verse 24 to 30, nga nagapaanggid siya o kung may mga gamhon sa mga talamnan o kung sa humay o sa uma, may gamhon. Pero ginpaanggid siya sini nga hindi anay pagkuhaon niya itong mga gamhon. Kaya nga base itong mga hantom na itong mga binhi, iyang matuod nga binhi, maapiktuhan. So hindi anay, kahulaton ang tinion. So nagasugid makuturan. Si Ginoong Hesus nagamit man sa mga parabola na nungod sang fig tree. Ano yung fig tree gani? Ining igos, no? Nagagamit siya sang igos. Ang igos bala nga wala sang bunga. Nagasugid siya nga dapat to ni ano gani? Tapso ni kayo hindi man ni mapuslan. No? Nagagamit siya sa mga parabola. Subo man nagamit man siya sang parabola kung makita naton sa Matthew chapter 18 verse 12 to 14. Nagsugid siya nanungod sang lost sheep. Nagsugid man siya sang mga parabola about sa sower, sa manong panggas. Kagsubo man nagagamit man siya sa mga parabola sang about sang liso sa mustasa. Nga ining liso sa mustasa, gamay lang, pero kung itanong mo ni magadako ana siya kung magahimo siyang isa kadako nga kahoy. No, gapanggid sa makuturan sang subong man sang isa man ka igos nga katanom nga ining igos nga tanom nagasugid makuturan nga hindi ato isaya nga fig tree o kung isa ka igos siya wala gapamunga, iniyang isa ka igos siya nagapamunga. So, di natin makita mong kuturan, may madamo nga pamaagi. Si Ginoong Hesus, nagatag mga parabola about sa the lost coin. Lost sheep, lost coin. Di ba lang mga kuturan? Nga paanggid siya nanungod sa asin. nagapanggit sa may madamo nga parabola si Ginoong Hesus yung ginatag, nagatag man siya sa parabola. Pros na, natawa na ito, kumakita na ito sa libro sang Matthew chapter 25 verse 1 to 13 nga nagasugid man na nangod sang ining the 10 virgins nga ang sanapulo ka birhen silang may ara silang lampara, naghulat sila pareho sang mag-aabot nga ban palamanhon. Ang lima naghulat pero wala nag extra aman sa kinalanon nila, pareho sila nga naghulat, pareho man sila may lampara. Pero makita nato niya ang istorya nagasugid nanungod sang maalam, maalamon nga mga birhen nga hindi lang sila nang independent sa ara na kadaan nila nga tughong o kon ilang nakasulod sa ilang lampara nga gas, pero naghatag sila sang extra nga preparation para kung ano gid man ang matabo, ready sila. No, kaangay man ang makuturan bala sa aton, example man, sa aton man. Kabalo kita makuturan, nagatuon kita sa aton nga mga pagtulunan. Pero kailan na mag-extra mile nga pagtuon, makuturan. Nga extra mile nga pagtuon. Kaya hindi lang ang imong natunan, amula na ang dapat nimo mo. Ano, kundi mag-extra po ka para magdugang, pagit ang kaalam nimo mo. No, para amo na ginasiling dari. So, may madamo pagido. Sige yung Jesus nagpaanggid man about sang ang ato mga balay nga gintukod sa balas kag sa tong bato. Makita ta na sa libro sang Lucas kapitulo 6 bersikulo 47 kag 49 nga nagasugid man kung magpatukod ka sang ang isa ka maalamon nga manugtukod, kung magtukod sa sang iya balay dito sa may balas, kung daldalon gani o kung mag-agi gani ang isa kaunos o kung ang tubig o kung yung example natin sigad sa maybay, mag-agi gani ang tubig, magtaas ang tubig, kabkabon asasang tubig, yung dunduman kung makuturan, kung uras gani isang nakusog ang hangin, ang tubig na gasaka, biskang gani isa ugsara na sang balay mo, gasaka pa. So, kung ang imo balay wala na pasad, wala na sadsad, pasad dito sa ubos, ay, matabo ang imo balay, kabkabon gina ang mga duta da, kag ang imo nga dingding, ang imo nga haligi magalutaw, or posible pa ang imo dingding magausmod. Kita ko tumang kuturan dira sa may isyo, nakita ko da nga kung magtaas gani ang tubig, kusog ang hangin, ang ginubra nga pikapikas ang akon nga ginikanan, sobra na sa kataason sang tawo. Pero malakita to nga ang pag-abot na pagkabkab sa tubig, hasta ato na to ang tubig sa ubos. Ang pundasyon do halos kabkabon niya patong kang pundasyon nga ato sa ubos nga sobra gani sa size piece o ang ginlubong, kabkabon niya pa. Dabo-dabo mo kuturan. So kun ang imong nga balay na pasad siya sa bato, nagasugid siya nga ang imong balay manginbabakod. No, magmangimbabakod. Isa ka tinion si Ginoong Hesus gitpamangkot. Gitpamangkot siya. So makita nato makuturan sa libro sang Juan kapitulo 8 bersikulo 23. Oy. Juan kapitulo 8 bersikulo 23 ganang kasugid. May sinabad ako cellphone. Sige nga makuturan. Sige nga. Siya, why do you not understand my speech? Then he gave the answer, even because you cannot hear my voice or you cannot hear my word. Yan sila yung makuturan. Nga, hindi, wala ka mo nakahangop sa akong ginapangambal. Gapamati man sila, yara man sila, pero kay tungod nga wala sila nagapamati isang pulong sang Diyos. O, siling sang Juan. O, din nga, Juan 8. 8.43. Siling nga. 43. Din nga, o. Hindi ninyo maintindihan ang akon mga ginahambal tungod kay hindi ka mo makaagwanta sa pagpamati sa akon pulong. Nung duman ko naman kuturan mo, sa first part sang akon da nga Bible journey sa Balay Silangan Reformation Center, first week na, makasiling na sila nga ginaistoryahanay na. Nga ang ginaistorya, kuno ang ginaistorya ni Sir Ray, ang biblical nga mga lecture ni Brother Sir Ray, medyo daw dalom-dalom. Para sa ila, dalom-dalom. Pero kanatanan, wa imang ko magindugang, ginabasa mo na sa Blangang Sulatan. Pero sa ulihin, magambala na sila, yara na kami gani sa kalapit na katapusan, mga one month na kami. Makasiling na, Sir, salamat kita. Kay ang imo balang ginahatag ng mga lektura, napuslang ginamon, naintindihan namon kung nga anangin amon sini, nga nang amon sina, nga nag-amon kita sa nasubong, nga wala ginapraktis ang mga pagtulunan, nga yari mga sa Balaang Sulatan, nga aginasunod sa iban, hindi iya ayon sa kabubuton sang Balaan ng Sulatan, o kung ayon sa kabubuton sang Diyos, nga muna pala makuturan, nga nga aman. Kay, hindi nila maintindihan, kasi nga ginigong Isus, hindi ninyo maintindihan ang akon mga ginahambal tungod kay hindi kamo makagwanta sa pagpamati sa akon nga mga pulong. O makutura na, hindi gili makagwanta sa pagpamati, kaya nga ang pulong sa Diyos, nagasabdong, nagatudlo, actually naghanas man, tikon ang imo, tigipusoon, medyo malayo-layo, mabulayan kagid. Na, makuturan ha? Siling naman sa 47, makuturan. Nagasugid sa ton. Ano siling sa 47? Sang chapter 8, sang John, siling nga mo? Ang mga tao nga iya sang Diyos, nagapamati isang pulong sang Diyos, pero tungod kay hindi kamo iya sang Diyos, amo ina, nga hindi kamo magpati sa akon. O, makutura na ang ginabasa na ginin naton word for word na ginambas ang Balaang Kasulatan ang mga bagay-bagay kung paano nga si Ginoong Hesus nagamit sa mga parabola. Kay tungod ang mga tao samta nagamba si Ginoong Hesus ang ilang interest nagapangita na sila sang nagapangita na sila sang diferensya. No? Gapangita sila sa diferensya. Ang ilang ginahimo, gapangita sila sa diferensya kung paano nila patyon sa Ginoong Hesus. Apang si Ginoong Hesus nagamit sa mga nagkalain-lain nga mga pulong sa Balaan ng Sulatan, mga pagtulunan para mas mahapos nila intindihon apang ining mga katawhan nga handom nila patyon sa Ginoong Hesus. Yara naging sila gapamati, hindi sila makaintindi. Nga hindi sila kapaintindi. Kay ang ilang pagpamati, ano gani, nalipdan sang ilang handom. Handom nga, kwaon nila. Handom nga, ano nila, higiningabot nila si Ginoong Hesus. Amo ni ilang nga plano. Nagisugit pag ibang kuturan sa 48 daling sabat. Nagsabat si Hesus, nagsabat kay Hesus ang mga leader sa mga Hudiyo, matuod gali nga ang amon ginasiling ikaw isa ka sa marahanon kag ginggamhan sa demonyo. Dimo ko turan na nagapamati ning sila naghambal si Ginoong Hesus ayon sa konteksto ayon sa iya nga plano kabubuton ni Ginoong Hesus nga i-share si ila. Pero tungod sa panguna-una nila nga guna-una sila nga ang Kristo nga nagamba sa ila during that time ginggamhan sang ano na sang demonyo. Pamakutura na, ginggaman sa demonyo. At undundumon, nga kadamaan sa mga parabola ng ginatudlo, may isa ka kamaturan. May isa ka kamaturan. Kag madamo ng mga tuig ang nagligad, imo aton masapwan, nga ato mga butang gingamit ni Ginoong Hesus sa iya mga parabola, ano siya, ila na dumduman sa iyang pagpanudlo ang mga parabola nga ginapangtudlo nagdulong ini sa mga katawan sa pagpamangkot sa mga parmangkutanon kag ini nga mga metodo nagpahayag ini naglabot ini kag naguna-una ang madamo nga klase sang tawo No, sa ato mga limang kuturan, sa ato niya panag-on, ining parabola may dako gid yang pamaagi nga makatulpangod kita kay kuis arik tahon ng kita bala kung isa sa pagambal sakit. Sakit di bala mga utod sabdungon kita sa aton sala sakit. So kay ni Jesus nagamit siya sining mga parabola para lang maintindihan sining mga katawhan, pero ini mga katawhan ano sila nagtig-a ang ilang mga panghuna-huna, no? Nagtig-a ang iyang panghuna-huna nga amo makuturan. Na nataon-taon pa sining blas ang salmo ngan taon naton. Libro sa Salmo kapitulo 78 kapitulo 78 versikulo 2. Anong ginambal mga kuturan, no? Sining nga deo. Tudluan ko kamo paagi sa mga panggid. Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamaturan sang una. So, mga panggid, even sa time pa to sa mga ni salmista, sa mga salmista David, no? Nagpanggid, nagpahayag na niya, I will open my mouth with a parable. I will utter behind things from the old. Oh, kag ano mo kuturan nga naibaluan naton kay ginsugit inis aton sang aton mga katigulangan. So inigali mga parabola ginambala ni long before. It's so apil mo kuturan nga tungod sa pagatingkuyan sa mga katawhan, hindi nila wala nila ginapresyar ang mga pulong nga nagkawa sa bibig ng Jesus. Pero sa aton subong mga kuturan, ginapahatagan kita sa parabola kung sinigani, ano gani, kung ang isa ka igos wala, o kung ang fig tree wala siya nag-produce ang fruit, nangin barren siya, wala siya nag-pamunga, anong dapat siya iya? Idapong, kay hindi iman ni mapuslan, no? Hindi siya mapuslan, so kinanlan mangin productive ang isa kabutang. So ato man kakabuhi mo kuturan, kung yung kabuhi nga ito na ang konkaron, ginggamit naton kang ining kakabuhi, hindi man yung mapuslan sa bulaton sa Diyos, ano ang dapat si sining kabuhi mo kuturan? Idapong ini sa linaw nga kalayo sa uling adlaw. Kung ining kabuhi, wala handom o wala gidya. Ining bilang ang pagsupak lang sa kabubuton sa Diyos, ang Diyos may dakong handom sa imo kag sa akon utod. Nga buot niya tanan kita mag-aangkon sang kabuhi nga walay katapusan. But it is conditional mga kuturan. Conditional in the sense nga nag-offer siya ang bisan sino nga magtuo mag-aangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Pero ti ano mga kuturan pag-aangkon niya sang kabuhi nga walay katapusan kay ikaw yan nagpati ka lang nga magtuo ka baka ang sa buhi nga walay katapusan. Pero ang imong kabuhi hindi man pwede sa langit. Oh, kay sining gani mga kuturan, kinanlan ang makasulod dito, kinanlan mag-aangkon siya sang kabuhi nga pwede dito sa langit. Okay? Ang bunga sang balaan nga espiritu iya mangkon. Di man sining kita kung isa niya, ti ang akon lang niya na, ang natugmawan lang niya, ang akon nga lawas, ang akon niya puntas ang kamot ko gubaba ko, wala man ni madala. O mga kuturan, wala na daya ha. Kinanlan to do again. Kung para nagata gani panggit ang aton nga Kristo para nga mas maintindihan naton ang mga butang nga gin panggamit niya sa unang sa tung panahon nga yari siya para nga magmainuswagon ang aton kabuhi nga mas mahapos naton mahibaluan ang mga bagay-bagay kung paano naton hangpon ining mga butang nga gin pamulong niya. Ang tion naton mga kuturan hindi na magtugot nga magapadayong kita. Salamat sa pagpigupod mga kauturan, mga kabiyanan sa aton niya pagtuon karon. Tub-tub sa madaso naman niya Sabado, magakilita na kita sa isa namang kapagtuon. Magampo kita. Salamat, labing balaan, kaglando naman niya Diyos sa imong kaayos, sa imong gugma, sa paghatag sa amon sang pinasahi nga ihibalo sa sininga hapon nga ang siginong Isos ang nagamit sa mga parabola sang tinion nga yari sa saduta. Kaya ini nagdulong sa pagpahayag para maintindihan sang unang panag-on sa mga katawan, kay sa amon man ang mga tinutuyo sang plano, sang kaluwasan ng ginhaatag niya sa mga katawan. Salamat o Diyos sa imong gugmas. Padayuna o Diyos ang imong kaluoy sa amon. Ubiyayi kami sa imong balaan niya. Pagpakamaayo sa kami maghihimo sa amon mga hilikoton for the rest of this Sabbath. In the loving name of Jesus we pray. Amen.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

Mayong gabi, istanan ng kabuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Diyos sa gihapon sa sine nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamayo, kag sa sine nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sa Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagin kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Diyos halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya, bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilim nun, bisan imported nga mga wines, kung ilim nun, wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya, nga nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita
pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kay pasag-uli kita, nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sa Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 7 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita. Di ba? Gayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may manginmatay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban? Kamu man ang video familiar gid, Jose Rizal, labi na. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingal lang kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga, ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kay nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9 kag 10 busa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo.
labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios pagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan. Kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kung kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo, sang plano, sang pagtubos agod, matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no, ginmatod, o ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upon kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dakug nga tinguha. Nga man,
kay diri makita ta ang gugmah nga ang tao perti kagamhanan. Kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa ang mga ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayong gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kon maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makaturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang gihapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginapagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan, kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga,
isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios, naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot, kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan, kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha, biskan nga kung ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta, pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangon, hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya, kagani mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man,
Kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo ng siling nito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o maimperno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan.

ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinikas 4 Biotics na!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabat yan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na yan.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
9: Mabakal sa malapit na butika.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
11: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
12: Happy birthday!
11: Work birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Grande, Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tubillara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta marato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ka lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
9: K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
14: Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
6: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
10: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
11: Happy birthday!
10: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguapotan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
9: Number 1, 101.5 K5 News. K5. News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500 contra premature aging. DTX 500.

Reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aaral.

K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 solid supporters. Kamustang aton KSS na lukpanan ni Mister? Kung wala pa up dan si Boo Magra nada. Para sa K5 Hugot Love Lines. Live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dara kamo comment sa inyo request ng mga kanta dara.

0: inyong mga shoutout sa ating Facebook account, ka K5 Bacolod. Isa kalupog sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga oyabay, dara nga ga-date-date sa Kilidalan. Kabay pa mga Malokpan. Malokpan sa pagpalangga ni Nobyohon. Sa aton mga, ano dara? Ka-K5 nga papuli na sila mga panimalay, halong-halong sa dalan, no? I-comment inyong mahugot love song, inyong request ng mga kanta sa ating Facebook account sa liwat mga ka-K5. Ka-K5 Bacolod.
1: Boo Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isa kalupok dira sa Lopwest East. Sa ano ko no, restaurant ni Chimi Aragon. Kita Chimi, isa kalupok dira sa imo.
2: Isa kalupok!
0: Dira sa Ibi Magalona. Kay Mikay, isang Ibi Magalona, isa kalupok. Sa akong niya Boom Granada Angel sa Team Lupok.

Isa ka po kay Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Watching live from Deca Homes of Bacolod City. Isa ka po sa family Dayuno kay Ma'am Gina Purano. Good evening, Sir Boom. Please play Alipin. Isa ka po kay Christine De La Cruz, kay Lady G Cagnetti Panlaan, dira sa Vista Alegre. Kamusta ka na, Mads? Kay kumpare ko dira, ano ganit pangalan ni Banahon mo. Isa ka po dira, ha? Isa ka po kay Minda Lantino. Ma'am Minda, isa ka po sa imo. Isa ka po

Isa ka lupo. Good evening, Sir Boom Granada. Shoutout sa akong partner nga si Robinson. Kamusta na si kumpare ko Robinson? Kag sa akong mga anak si Romel Marlon, si May Rose watching from Purok Mayang. Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Isa ka lupo dira ah. Sa family Lantino. Isa ka lupo.

0: Isa malupok.
1: Isa kalupok kay NN Jen Yabla. Dira sa Isa malupok. Iya ko nga mansyon, isa kalupok dira sa Mumadza. Isa malupok. Isa kalupok kay Ma'am Amari Gabriel Batadhay dira sa BCPO. Kamusta ka na, Ma'am?
0: Isa malupok.
1: Isa kalupok, Ma'am. Kay Liza Manos, good evening, Sir Boom. Kamusta ng puso ni Ma'am Liza Manos?
0: Isa malupok.
1: Si Mami Je, may gabi, Sir Boom Granada, isa kalupok lang dira. Dira sa Sipalay City, no? Kay si Mami Je.
0: Isa malupok.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay KK5 Jenny. Namusta na si KK5 Jenny? Hindi may uyab na si KK5 Jenny. Si KK5 Sepreya, ano na na? Inugkasal na ina. Isa kalupok, dira ah. Mamaninoy si Boom Granada. Makagtog ni si Boom Granada sa Kanlaon.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Ivy Cordova. Nalokpa na sa kono. Sang pagpalangga.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Tita Ariola Husona. Isa kalupok dira si mo. Kay Maria Sangsagay.
0: Isa
1: kalupok dira sa Sagaya. Amalon si Mister mag-inom sang extend food supplement for men. Kung ang talong ni Mister Luyana hindi nakakuha duwa kalupok. Isa lang kalupok, lupay-pay na. Dapat mag-extend food supplement for men si Mister. Si Mrs. pabugtaw sa aga timplahan sang DTX coffee mix. Guys, si Mrs. gasunggod-sunggod ina. Di dapat pabugtaw sa agad timplahan sang DTX coffee mix. I-comment nyo mga hugot love song, ha? I-request nyo mga kanta. Kay magahugot love song kita sa sining Sabado night. Ikaw po si Boom Granada. Wala lang tanay letter sender sa sining gabi. Isa kalupok dira sa Kabangkalan. Kay Luzavi. Kamusta na si Luzavi?

0: Lupo. Isa ka lupo kay Jennifer Gumbana. Yung gab iya Sir Boom Granada pa shout out. Isa ka sa tanan nga family Gumbana dira sa Asyenda Luygoy. Barangay Granada. Isa ka lupo dira kay Tita Jingle Tikar. Kay Sir Bungbong Tikar. Kamusta ng okra? Ang okra nga danlog, no? Madanlog ni Sir Bungbong Tikar. Isa ka lupo. Kay Sir Kulas Santos Aldes, dira ka kay Ma'am Mar sa Kalupok, ha? Salamat gid sa ginatag nyo kay Boom Granada nga uga siya nga anong lukos kagsang paho nga halin sa Gimaras ni Sir Robert Pacardo. Medyo sako lang ko si Ma'am Mari Gabriela muna akong kisaw do wala na siya ga-like-like sa mga post ni Boom Granada. Regards lang dira kay Sir Clifford Bataday, ah. Ma'am Angie Baxid, good evening Sir Boom Granada, watching live from Victoria City. Nagsiga na ang suga, nakakita na ko cute nga si Boom Granada. Request lang ko sa mata makikita Sir Boom, salamat gyan. Sige, play na ni Boom Granada, ha. Wait, wait lang dra, ma'am. Is aga sunggod-sunggod man yung mga senior citizens, takong dito niya ton ma-play ang ilan ng mga hugot love song. Isa kalupok kay Sandra Dizon Haro. Kamusta ka na yan, ma'am? Si Rowena Villaran Erbito. Kanamit turn yung vlog sa gindalayang na natsos to, no? Kanamit gid. Halin sa Mel's Tambayan. Dira sa Bago City, ha? Isa kalupok dira sa inyo. Good evening, ha, Sir Boom. Lima kalupok sa Mel's Tambayan. Salamat gid Mel's Tambayan, ha? Sa inyong natsos. Nagtururong yung nakalimutan ako sa kanamit ton. Gaparyos kanamit sa kilala ko. Gapamatigid sila kuno subong ang Team Mel's Tambayan diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Salamat gid sa liwat sang inyo ginpadala kay Boom Granada.
1: K5 Hugot Love Lines.
2: Isa kalupok.
0: Isa kalupok kay idol ko Andrian Gantalaw.
2: Isa kalupok.
0: 3 points na pero may 3 points. Isa kalupok kay Robert Bostamante, si Ronnie Gonzaga Erbito, si Nel Z. Flores, Rogelio Flores, si Romela Larit, kag si Ray Esporma.
2: Isa kalupok!
0: Si Ray, kuno wala girlfriend, di pangitaan sa kuno sa siningagab i-girlfriend. Pagkip gamay man kuno bitsukoy ni Sir Ray Hambal ni Rogelio Flores. Si Rogelio, blatag duwao ng uyab. Bawala na na si Rogelio yasang Mel's Tambayan niya, pero tagduwao ng uyab. Idol, yako na si Boom Granada. Eh dapat kung damo uyab, naka-extend food supplement for men, ina. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dira ka mo comment sa inyong mga hugot love song. Sa liwat inyong mga shoutout, dira.
2: Isa kalupo!
0: Isa kalupo ka kay Darlene. Si Darlene sang Escalante.
2: Isa kalupo!
0: Sir Boom, please play Tameme ni Julina Magdangal. Pwede ikaw makanta live? O perte ba? Pakita lang lang sa konga kay Paul Monta ka mic ni Boom Granada.
1: Boom Granada!
3: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugot Love Lines.

Isa kalupok kay Jennifer Gumban. Good evening man sa tanan ng KSS members. K5 solid supporters ng Phase 1, Phase 2. Barangay Paraiso sila ni Ma'am Ana Caparon. Si Genevieve. Kamusta na si Genevieve? Caparon, kagamuman si Maribet Causing, si Angela Nieva. Si Mafi Arhel Mendoza. Isa kalupok dara sa inyo ha. Dara sa Phase 1, Phase 2. Di ni Ma'am Jennifer sa Sagay. Isa kalupok dara sa Sagay. Si Mami Bings Dolphin. Isa kalupok dara sa inyo, Mami Bings. Si Liza Manos. Kamusta ng heart ni Liza Manos? Umunambal ko sa imo. Kung bayaan ka mo sa mga boyfriend nyo dara. I-PM nyo si Boom Granada. Kaya wala man ko yung kapili. Edad. Importante, may kabalo na na si Liza Manos ha. Isa kalupok lang dara si mo, Mads. Amo ginaya kung yung bayaan ka, Mads. Timbangita, iban, ah, hindi na mag-ibi-ibi, dara. Si Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Boom, watching live. Handumanan, isa kalupok sa akon, Migo. Mati, sana all may Migo, eh. Sana all malukpan. Malukpan sa pagpalangga ni Migohon. Isa kalupok. Boom Granada, idol ka ni Lola Esmalde. Sana all ba idol ni Lola si Boom Granada. Pila ng edad ni Lola? Isa kalupok lang si mo Lola ha. Kabay pang good health lang ah. No? Mayo lang ano nga panglawason. Inom imnil sa ano klinika DTX 500 Lola Mighty C para layo ka sa masakit. Pag D3 Bio. Si Darlene Sangsagay, kamusta na si Darlene? Kamusta po? Ito, nakapalupo ka ina. Kamusta ang heart ni Darlene? May boyfriend na si Darlene? Ay kung wala pa, pakilala ko si Musika K5 Jenny Sangkanlaon. Isa kalupok dara kay K5 Jenny ha.

0: Isa kalupong!
1: Isa kalupong kay Ma'am Christine Singson, dira sa Talizay. Kamusta ka na, Ma'am?
0: Isa kalupong!
1: Good evening, Sir Boom Granada. Palokpik ko sang kanamiton. Seryoso na, ga? Si Komparita Kaloy Herongganoy, sa kalupok, Rowena Villaran Erbito. Ma'am, salamat, good ma'am, ha? Kanami turn gid yas ang imong nachos nga halin sa Mel's Tambayan. Kung kamo lapit dira sa Bago, dira kamukaon sa Mel's Tambayan. Gamitan yung pangalan nga Boom Granada para may ara kamo sang 10% discount. Joke lang, ah. Si Zilia Escamos, kamusta ka na, gang? Kamang gwapa, subong sang ga-join sa akon sa live ba? Si Ma'am Cecilia Banson dira sa Barangay Mandalagan. Isa kalupok sa Espenas family, especially sa mga kids ko, si Freya. Si Reyna, si Dalmark, kag si Nashi. No, from Ma'am. Si Ma, May Espenas of Pasig City. Isa kalupok dira sa Pasig City, si Cecilia Banson. Nakibot ko may nagsulod ng gwapa. Isa kalupok, good evening Sir Boom. Isa kalupok kay Jocelyn Libu. Di, sana all libo-libong kwarta. Isa kalupok lang dira si Mumads. Good evening from Boom Granada. Sir Boom, may tag-iyan na Sir Boom. May tag-iyan ako no. Kumbaga may boyfriend na si Darlene. Di pwede mo nagyapon maagaw. Hindi ka sakay Boom Granada ha? Loyal sa kuno sa iyang boyfriend, ti okay ah. Kung bulaga niya ka, i-PM lang si Boom Granada. Kay willing i-comfort ka ni Boom Granada. Si Beth Amusco, good evening pa, shout out kay Buboy Tayloring. O si kumpare ko Buboy Tayloring dira sa Central Market. Kamusta na si Sir Buboy sang Granada? Ako ya sir, sige ko inoma sang DTX Coffee Mix. Amo na, pagbugtaw sa aga, timpla din DTX Coffee Mix. Si Komparita Dave sa Limbot sang Sagay. Good evening sir, Boom Granada. Naglagaw di si Ma'am Colleen Cubia. Nagligo sila sa... Watching from Baviera, Sagay City, no? Isa kalupok dira sa Baviera, Sagay City. Si SM galit nag-swimming-swimming dira sa Naol ba? Di wala man kapanghagad si SM Colleen Cubia dira sa Sagay. Isa kalupok kay Tita Julie Hinovea Lumugdang. Kamusta na si Tita Julie? Pa-request hugot song Sir Boom Granada, Nandito Ako. Ari ano yung naon, taanay kay ano ah? Kay Divina. Si Divina sang Sagay. Ikaw ang iibigin ko, Boom Granada. Sana all.

0: sa kalupok!
1: Sa kalupok kay Kumpari Takaloy Heronggano. Good evening, Idol Boom Granada. Velmapi Boys, Idol, request ko. I Know, song by Tom Jones. Dari ni sa araw, Block 92, Barangay Vista Alegre. Sa kalupok dira sa mga idol ko nga Velmapi Boys.
0: Isa kalupok!
1: Si Ma Milagros Tobillonia. Sa kalupok si mo, ma'am. Jennifer Gumban, si Zelia Escamo, si Ma'am Cecilia Banzon, si Beth Amosco, si Darlene, si Mary Ann Olvido, Tito Boom, pa-shoutout please sa akin nga idol, dira nga guard. Oh, wala na din idol mga guard.
0: Isa kalupo!
1: Aha, ga-reply ka ayan, Sir Boom. O ga-reply si Boom Granada. Ang IPM la si Boom Granada. Gusto mo ma-meet up, pat kita duwa.
0: Isa kalupo!

0: Jennifer Gumbana, dira siya gali sa ano, kamalya Sir Boom Reseller ko diri gali sa Block 5 Lot 8 Phase 2 Barangay Paraiso Sagay. Available ang tanan nga products ang klinika. So kung dira ka mo, dira ka mga barangay, dira na lang ka mo bakal kay Ma'am Jennifer Store. No? Changgea dira, no? Isa kalupok dira si mo, Ma'am. Si mo dira, mga kaingod, no? Mga tupad balay mo dira, isa kalupok dira sa inyo. Si Grace Marparido, mayong gabi ya Sir Boom Granada, mayong gabi man na Sir Boom. Si Milagros Tobelonia, kamusta ka na mama?
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok, Sir Boom, sa akon papa na si Papa Manuel Tobelonia, sang sitio Retiro, Barangay Binicuil.

0: isa kalupok.
1: Jason Ortillo, isa kalupok dara kay Goryong Bustamante, isa kalupok dara sa Purok Maasin.
0: Isa kalupok.
1: Si Albert Iskanyan, kamusta ka na Bert? Ang maning kumpari, itang tagduwao ng uyab. Shoutout Boom Granada sa Sister Marhen, no? And family at Lopez Village, Kamingawan, Barangay Estefania, and also kay My Love.
0: Isa
1: na all ba My Love? Totoo, na ginabert.
0: Isa kalupo!
1: Matilaw na ganyan si Albert Iskanyan niya. Si Ma'am Tinina Marhen sang Hong Kong, no? Isa kalupok dra si mo, Ma'am. Kamusta ka na, Ma'am? Sana all si Albert, gin love in love na. Kabalo na sa magpalangga.
0: Isa kalupo!
1: Kay Mami Bings Dolphin, kamusta na si Mami Bings? Si Mami Dagaay.
0: Isa kalupo!
1: Mary Ann Olvido, may picture pa da. Crush niya ko no si kilala ko nga SG. Ah, may mga asawa naman na Mads. Hindi namang agaw. Ah. Ari pa din si Boom Granada. Ah. Joke lang na Mads. Ah.
0: Isa kalupo!
1: Kungin palangga ka pero isa lang kasi mana, di na true love. Kabalo ka na kung ano na ang muna nga style. Anong request ni Tita Julie Nobe, ano mugdam?
0: Isa kalupo!
1: Nandito ako. Regards na kay kumpare, kudara ah.
0: Isa kalupo!

0: Isa ka po kay Stephen Park Lim. Perte ba, kamusta ka na kumpare ko, Stephen? Dara ka sa Burgos, no? Burgos Market. Si Papa, mumbalang tagaan ko, dara liga, dara Jo. Yun na pa, shout out niyo ko nung yung girlfriend nga si Jacqueline. Isa ka lupok, ah. Ang tisuyo ni sang Barangay Feliza, Bacolod City, si Jason Ortillo. Isa ka lupok! Ay kumpare ko, Albert Iscanyan, kakay Mads ko, Numat, ah, rin galing si Numat Lizelle, sabong sa Bacolod. Isa ka lupok lang, dara, ah. Isa ka lupok! Kay idol ko. Isa ka lupok! Ang nagpatilaw sa akon sang hindi ko malipatan, ah. Robert Pacardo. Isa kalupok lang dara. Kamusta ka na sa Robert Pacardo? Buwas dara kumanyaga, ha? Isa kalupok! Nagkaon sa ligad sang ano, abukado. Wala ikatilaw si Boom Granada. Pagbalik ko, wala na bilin. Ice bilin. Luwa na kalupok na. Isa kalupok! Dara ko buwas manyaga sa Rayo, ha? Robert Pacardo. Sir Robert. Isa kalupok! Isa kalupok dara sa imo, ha? Isa kalupok! Mayo lang dara nga pag panihol nihol sa Guimaras. Isa ka lupok. Kung sakali iwanan kanya. Isa ka lupok. Good evening, Sir Boom. Salamat sa tamyaw mo, sir. Radyo lang monitor kami ni JC. Tito JC Aragon. Isa ka lupok. Isa ka lupok dara sa Lope West East. Isa ka lupok. Sa imo dara nga restaurant. Isa ka lupok. Si Ryan niya magpa-load kay Tachimi. Abot ko na din kung anong tanaw ni Ryan niya. Magkasaot-saot naman yung mga babayi. Si Mami Lili Inting Balinas. Good evening, Sir Boom. Watching live. Kamusta ni si Mami Lili Inting Balinas? Si kumpare ko Freddy Balinas dira sa crossing. Isa kalupok dira sa inyo. Ah. Isa kalupok! May lamla makatime kay mga swing-swing dira si Boom Granada. Isa kalupok! Isa kalupok kay Jana. Si Jana sang Escalante. Sir Boom, please play Awit ng Barkada.
1: Boom Granada!
2: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok dira sa crossing Kalumbanga. Dangkalan Ilog, Kalubanga, Dangkalan Ilog, isa kalupok dira ah. Sa mga apo ni Mami Lili Inting Balinas.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok sa mga SG bala, mga security guard, no? Dira sa Santa Clara sa Division. Kay kumparita Raymond Suyom de la China, amunang lover boy sang Santa Clara. Naglabay ko da kahapon. Si kumpari ko dad boy ang duty kahapon. Ay sa kalupok lang dira sa mga SG, no? Mga security guards nato na diri man sa Bacolod. Diri sa Negros, no? Nakatune in subong nga gabi.
0: Isa kalupok!
1: Ang advice ko lang sa mga security guards, ya, dapat ya, before magpuli, patumara na isang extend food supplement for men. Di ba lang? Kumpari ko Raymond de la China.
0: Isa

0: Isa kalupok sa DRRMO Bacolod City Rescue Evacuation Takulingan. Si Stephen Park Lim Ho. Isa kalupok dara sa imo, sir.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, good evening. Watching live Santa Clara on duty. Barangay Banago, isa kalupok dara sa inyo.

0: Isa ka lupo kay former kagawad Naldo Apiledo. Dara sa Purok Gonzaga, gapamati gid siya sini nga gab-e. Kuno, salamat gid ha.
1: Isa ka lupo.
0: Kay Sir Naldo Apiledo, isa ka lupo dara sa imo, sir. Kay Mami Tinina Marhen sang Hong Kong, kamusta ka na, ma'am?
1: Isa ka lupo.
0: Si Albert Iskanyan, kabalo na subong magpalangga. Palangga. Loyal na sa kuno subong.
1: Isa ka lupo.
0: Si Rosie Montinola, isa ka lupo kay Maria Fe. Rica Plaza, Gaubra, Hamakan from Sipalay. Isa ka lupo dara sa Sipalay. Sa Montinola Familia.
2: Lumilipas ang panahon.
0: Si Ma'am Jocelyn Francisco Chavez. Kamusta ka na, ma'am? Lokpa na ni Mister? Kung wala pa na lokpa ni Mister, ari si Boom Granada. Ah. Magapalupo kita 7 to 9. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod kung gusto niyo magpag-greet. I-comment sa aton nga live, no? Request nga mga kanta, pwede man. Si Boom Granada, ya pwede ma-request. Pwede anytime, anywhere.

Isa kalupo kay Ma'am Jocelyn Francisco Chavez sa barangay Batang. Isa kalupo kay Mary Ann Olvido Tito Buma, ngita iko dara boyfriend. Isa kalupo si ka K5 Jenny sang kanlaon ka pangita to uyab. Pag K5 Jenny, comment blast atun nga live. May mapakilala ko si Mo, si Mary Ann Olvido. Guwapa ni Hamis Tisay. Aw, namit pa ko, no? Ito tinapay lang ba, no? Basi tinikil man lang nga namit sa... Isa kalupok lang dara kay Mami Tinina Marhen, kay Bings Dolphin, kay Jason Otelio. Good evening, Sir Boom Ara. Pa kami, Gamonitor, hasta matapos ang program mo, sir. Salamat, ha? Kay Ma'am Rowena Vilaran Erbito, kanamit. Hindi sa iyang nachos, daw siya man kanamit. Diba, Sir Robert Pacardo? Bagin patilaw si Sir Robert sa akin, nga dumalipatan kung edad ko mo. Isa kalupok lang dara, ah. Mayong gabi sa mga pag-as. Sa kalupok man kay Rosy Recaplaza Montinola. Sa kalupok kay Maria Fe. Sa kalupok dira sa Sipalay City. Sa kalupok! Kay Ma'am Marlita Malvas, kamusta ka na, ma'am? Watching live from Handumanan. Kamusta na si Darna sang barangay Handumanan? Dira sa Tutong 4, ha, kay Jen Jen Yabla. Isa kalupok dira sa inyo. Sir Boom, gainom kami permi Dad Boy DTX Coffee Mix. Makuha siya kung isa kalupok amo na nagpuli. Na all ba, no? Gapuli-puli. Pero loyal, bis ka na muna si kumpari ko, Dad Boy, ha? Loyal yan kay misis, bis ka may uyab. Halong-halong lang dala kong pari ko Dad Boy sa pagpuga-puga sa imong motor. Kahapon, naglabay ko dala ng order siya kay Boom Granada sa Extend Food Supplement for Men. Aba ko, duha ka capsule, goods na na ah. Aba ko, biskan isa, gani, goods na na. Lima na nakadlaw, maga... Maga-chabaw si Bisis. Isa kalupok lang sa akin, mga kumpari ng mga SG, ano, mga security guards dara. Isa kalupok! Kay, ay, kay, kay Zairo Van Albay. Isa kalupok si Muvan. Isa kalupok!

0: Isa ka po kay Banban kag GI sa Vulcanizing Shop sa Barangay Feliza. Isa ka po dira sa inyo ha. Bulkita todo. Sagad ni ko nung magbulkit si Banban. May naman kalabay ko dira ay pabulkit kung kilala ko. Para magbago na bala no. Iban kapila na mabulkitaan ang muman Japon. Isa lang kalupok ha, dira sa Vulcanizing Shop sa Barangay Feliza. Mga idol ta dira si Banban kag si kumpare ta GI. Isa kalupok hanggang kailan magtitiis ang dalangin mo kailan maririnig. Isa kalupok kay Security Guard Princess si RJ Helbalega sang number 54 Garden. Isa kalupok dira si Momadza. Mga idol ko din ang mga SG, ano, mga security guard. Good evening, Sir Boom. Ari kami agalantaw si Mo Live. Salamat gid. Salamat gid sa tamyaw, Sir Boom. Duty ko subong. Nakainom na ko DTX Coffee Mix. Muna iya, pag duty, inom na yung DTX Coffee Mix. Pagbugtaw sa aga, inom ang Japon, timplay si Mrs. Kung kasungod-sungod si Mister. Alams muna na, timplay isang DTX Coffee Mix. Kami ang pawana. Si idol ko, si Sir Culas Santos Celdes, si Ma'am Mar, kamusta na ma'am? Salamat gid sa kinatag nyo kay Boom Granada last time sang uga nga lukos kag sang mangga ni idol ko Robert Pacardo. Nagturong gid ang kalimutan ko sang kanamiton. Basta gimaraza. Sir Boom, please play Anak by Freddy Aguilar. Ako gali si Marlon sang Escalante. Isa ka lubog!
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Sir Boom Granada, isa kalupog, greet lang, Revelia Me Family, kapamatigid sa imo sa radio kog sa FB. Salamat gida kay Ma'am Lucina Mendez, Revelia Me.
1: Isa kalupog!
0: Si Sir Kulas Santos Saldez, isa kalupog. Sir, ano be, i-comment bilawat ang imong ipa-shoutout, dira? Kaya nagsaka nga itong mga comments. So, pero yun, lang yung kuwit-kuwit ni Mr. Kasaka, doon kalimutaw ni Julie, Hinobaya Lumugdang. Sang kakilig eh. Siyempre eh, no? Palangga siya daan ni Mister niya. Na Julie, sa kalupok lang dira si mo ah.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa Lim, Family Lim sa Vista Alegre, Dancala na Sir Boom Granada. Isa kalupok lang dira ah, from Sir Kulas Santos Saldez kagay Ma'am Mar. Sisiyag sa isip mo. Salamat gida kay ang buot kong friend ah, si Sir Kulas kag si Ma'am Mar ah. Makatay mag-swing dara si Boom Granada.
1: Isa kalubog.
0: May lang bala sa sini nga mga simana no.
1: Isa kalubog.
0: Makatay si Boom Granada kay magabisita ko dara sa inyo nga mansion ah.
1: Isa kalubog.
2: Pagsisisiyang sa isip mo, nalaman mo.
0: Isa ka lupok kay Aloy Tadaya Gabo. Good evening, Sir Boom Granada. Sa akon nga team lupok, ha, Boom Granada Angels. Kay Ma'am JGM Salvador, kay Tita Julie Novel Mugdang, kay Mami Bings, kay Ma'am May. Isa ka lupok dira sa inyo.
1: Isa ka lupok! Isa ka lupok!
0: Magabalik si Boom Granada. Standby!
1: Isa ka lupok!

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kaya nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika 4 Biotics na.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
10: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
11: Happy birthday!
10: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Jill

K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Welcome back sa K5 Who Got Love Lines. Kaupod si Bumagran Nada. Live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dira ka mo comment sa inyong request ng mga kanta, inyong shout out. Kaya pagalukpana ni Boom Granada sa Sininga Gabi. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Isa ka po kay Escaner Lantino. Good evening, Sir Boom. Pa-shout out and pa-request song. Na-play na ni Boom Granada, miss na miss kita. Watching from Puruka, Mayang, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Si Ma'am JGM Salvador, si Vince Axel Dayuno, isa kalupok.

0: panahon.
1: Isa kalupok kay Ma'am Indang Hilado Sarad.
0: Isa kalupok!
1: Kumamparita Albert Alparo. Pinapalokpan niya kuno si Vilma Chavez sang Estefania. Isa kalupok dira sa inyo, ha?
0: Isa kalupok!
1: Ara kami dira buwa sa Estefania.
0: Isa kalupok!

0: Isa ka lupo kay Mercy Solomon, Rudyard Cabaluna, si Lucina Mendez. Si Ma'am Lucena, kamusta ka na, Ma'am? Revelia, may family sa kalupok dira sa inyo sa imo nga tiyangge, Ma'am.
1: Isa ka lupo!

Ginapalokpan ni Romar Duran na si Darren Moreno. Kamusta na si Darren Moreno? May uyab na? Mayroong wala pa pangitaan ni Boom Granada? Tagadiin galing Duran family sa kalupok dira sa inyo, ha?

0: 95, Hugot Love Lines.
1: Isa kalubog!
2: Si NN Jenya Blanya, punta Bung Granada. Ano pa niya po noon, taga? Isa kalupok dira sa tutong 4?
3: Nauna kitang makita. Akala ko'y wala akong buwang sa puso mo. Ngunit nang makausap na kita.
2: Request ni Ma'am Rowena, no? Mahal na mahal kita.
3: Kaya ako nagawa ang awitin ito.
2: Ah, osa, wagalit ni Sir Romar. Isa kalupok lang dira, sir, ah.
1: Isa kalupok!

Ti buas kay Ma'am Rowena Vilaran Erbito ko galit buas manyaga. Kay Ari, di galit buas ang KSS. Isa kalupok lang dara, ah. Dara sa Bago. Si Ma'am Indang Hilado Sarad, ginapalok pa niyang iyang pinalangga nga bana. Si Sir Jonathan Sarad, dara sa GK Sumaga.

0: Isakalupo!
1: Isakalupo kay Ma'am Lucina Mendez. Okay lang ang tiyanggi niya. Pwede ka utang. Pwede ko na kautang si Itandra, ma'am. Isakalupo ko nandara sa inyo, ah. Nice ang mga song mo, Sir Boom, ah. A request ni Kayla, kamusta ka?

0: Kanay sa mga song, sir. Hamal ni Ma'am Mark Santos Aldaz. Si Sir Romar Duran, lingaw kami di pamati nami sa mga music. Sir Boom, ka nami sa mga music mo, gaupod sa kabugnaw, sang kagabihon. Ti nami, pagid na ako may partner nga tupad. Sa kalupok lang dira sa Hinigara, no, sa Family Durana. Si Marisa Lape, Boom Granada, isa kalupok, pwede ka-request sa kanta, no, si Balasi.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok, pa-shoutout gali sa Family Lape. Kag sa taga-Purok, Lionville, sa Barangay Mansilingan.

Sir Boom, please play Kung Ako Na Lang Sana para ina kay Mark. 2 years and 4 months kami, pero ginbaylo niya ako sa bag-o yalang kilala. Ahay. Ako gali si Jenny. Sang pulupandan. Sa

0: Isa kalupo kay Joe Parin Masola at Yanza. Good evening, Sir Boom Granada. Ari kami gapamati sa tupad sang station. Ari ka mo dire, ma'am. Isa kalupo lang dira sa inyo, ah. Anong request mong kanta, sir? No, si Ma'am JGM Salvador, isaman kalupo.
1: Isa kalupo! Kasama mo po
0: ang buhay mo ang si Ma'am Faith Daan, ari man sa tupad sang station. Si Joe pa rin, no? Sir, anong request mo nga kanta? I-play na ni Boom Granada.
1: Isa kalupo!

0: isa ka lupok!
1: Isa ka lupok kay Tita Marlene Dadiva, si Myrna Hambre-Hambre, si May Ann Rojas, si Tito Nelbert Cubia, isa ka lupok dra.
0: Isa ka lupok!
1: Isa ka lupok kay Warmon. Si Warmon sa Fortune Town. Sir Boom, please play tayong dalawa. Para ina sa akon nga friend ah. Isa ka lupok ka, dira sa Fortune Town.

Isa ka po kay Ma'am Marisa Lape, si Tita Julie Hinovea Lumugdang, tag sa Family Garcia Lim, no? Garcia Lim, isa ka po dala sa inyo.

0: nagsumbang.
1: Isa kalupok kay Christian Linihan na nagmahal ng tapat sa user boom. Isa kalupok dra. Guwapo, ehehe. Perte, nakilig sa kuno.

The best nga mga music, Sir Buma. Salamat ida kay Sir Romar Duran, dira sa Hinigaran. Si Tita Julie Hinovia, lumugdang ko nung ano na. Gaplano ng malakat sa best friend sang iyang, you know. Naman niya, Sir Boom, pakiplay, please. Kayo na pala ng best friend ko. Gusto mo ako makanta live?

0: K5 Hugot Love Lies.
1: Isa kalupok kay Mami Lisa Lachiga Gador dira sa Barangay Uringaw, Kabangkalan City.

Ikakasal na ang best friends ang kilala ni Tita Julie Hinovea Lumugdang. Buwasa, kilit anay, kami gali, buwasang ano, KSS, kaya ari dire sila buwasa istasyon. Sa kilala ko, ah, ini nga kanta para sa imo. Pamatian mo gitudo, ha?

0: Isa ka lupong!
1: Mga ka-K5, madamo gid nga salamat sa pag-upo nyo kay Bumagranada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramil Uy, sa paghatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri, kag makahambal sa sini nga mikropono. Sa technical side, ka-K5 Rimewell Alcantara.
0: Isa ka lupong!
1: Hasta sa lason naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Pag sa bilog nga Pilipinas, ining K5 News FM 101.5, maingkabi Pilipinas.
2: Boom Granada!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
6: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na yan.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.

0: As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano kayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nga diskusyon ng aton CEO, Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang selula.
2: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang

0: wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
1: Ano ang mga symptoms doc nga mabatyagan? Angot sa mitochondrial disease.
0: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
1: ay, damo na.
0: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa sa RGP, bisan gani ang Parkinson, kag Alzheimer's disease, are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian, adok sang mga tigula nga tao, wow.
0: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals, kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag naga-damage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amo na himon mo Sir GP, permichins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Siyempre sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nag-resulta sa aging.
0: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals, ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox Sir GP.
1: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
2: DTX 500!
4: Ang kumasol sa barangay
5: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas sang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero iniya makakusang ito mga significant health issues ka nga isang gituag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita dito X500. Inom tamay ito sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya detix. Amang,
1: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka dito X500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: So isa sa mga problema sa chan Sir Jiping nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima no?
6: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bang danan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
7: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it could be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Naglupok na.
7: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
0: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
7: O kampiyon.
0: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, natigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta dibla sa isil.
7: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
9: 470.
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
9: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. ang alkaline nga vitamin C.
10: Kung galing si Ariel, nagkantot sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, gula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
12: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
1: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
6: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
1: Gin-emphasize ka dyang beauty, doka.
0: Oo,
1: beauty.
6: Kung pa-beauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
12: Ah. Oh. Ingredients. Nga beauty.
1: Kaya kakulang. Abi kung santo lang, no?
12: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
0: skin, kung bahawin din na beauty yan.
12: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
1: Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh. Para preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Oh, fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya ang BCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
12: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
12: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
12: Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
12: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX sa Premium.
12: Butang.
0: Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami paginamon ng amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 Liniment.
12: Nga, kada ka.
0: Amo na to isla na nga mo ni saka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Liniment.
6: Batayan niyo kay upgrade nga Liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Yang healthy karabaw. Circulation.
12: Healthy circulation. Kay ang extend may maka kag klabuwaska. Ining mga Peruvian herbs kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals and vitamins and oxygen of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga linsimo silula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
0: Nasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ah, ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
12: Ma-extend food supplement. O, kampiyon.
1: No? Monster Manoy. Monster Manoy.
12: Feeling young, performing young, kasi extend.
0: Feeling young, performing young.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
3: Informasyon sa ikaayong.
1: Apo ka na gali-engineer.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige. Let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
0: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka ni Tribayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
12: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
12: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
12: Kaya gyapon.
0: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
12: Oh, okay, why ka nitong mati?
0: O kayo nalipatan mo yung tumbar ni Tribayo. Ti nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
12: Patay ka po.
0: So, amo na kapirmi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inomgi ka, di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
12: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagiging ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika D3 Bayo. Ang namigid sa Klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
12: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobra sini, 250, half of that kaya yung obrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bayo, ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. para mapuslan sang lawas, hindi wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso obosipon kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
13: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3 may Visio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Ruas City,
13: atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique,
13: Wantiong Building,
16: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
16: Kulasi,
13: National Highway,
16: kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka, kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yan magkaon, alas 10 ang aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
12: Kamu lang kakampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
6: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano sang
1: binder.
0: Binder imo dyan.
6: Ha?
17: Oo, tunga. Para... Because your sensors lapit sa imo tinaing.
0: Oo.
17: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
0: Oo. Sa mga gusto nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kano, bakal mo binder, ah.
6: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribio ka, tumagin na padamo niyang leptin, hormone.
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
6: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-klinika D3Bio ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
17: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
18: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3Bio. Babakal sa mga butik.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
8: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
9: Happy birthday!
8: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Feb

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, it Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka!

0: K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by
2: DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo
2: laban sa paninigarilyo.
1: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gud ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: 83 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500,
3: garantisado,
4: epektibo,
3: aramis
4: mo. TDX 500,
3: nagapalang durum ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500,
4: garantisado,
3: DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
6: sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga Alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Moderna Max.
13: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Mapakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Red Horse Beer. Manamit
12: Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Narito na ang Radyo Banda.
2: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Hunyo 28, 2026.
4: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
3: Live makita anywhere on the world pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod o kona K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
4: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
3: Sa balita ng lokal, ginapatian Shabu Changge gin-raid sa mga kapulisan sa barangay Tangub.
4: Transferee ginpulihan sa 3 ka mga estudyante sa Bacolod.
3: Sa balita ng national, 3 ka mga ginapatian hold upper pilason sa nagluntad nga shootout sa NLEX.
4: Pagbutang sa mga CCTV sa mga bulutuan ginaduso sa kamera.
3: Sa balitang international, mga patay bangod sa linog sa pungsod Venezuela nagsaka na sa 900.
4: Sa balita sports, sa rematch sa tunga ni Pacquiao kag Mayweather ginpostpone indefinitely.
3: Sa balitang entertainment, Raisa May Dizon kag Bimby Aquino nag-reunite.
5: Balitang lokal.
3: Philippine Standard Time, alas 6:07 na sang aga.
4: Sa detalye sang mga balita.
3: Ang balitang lokal ang ginadulong sa iyo sang DDX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginapatian Shabu Changge gin-raid sa mga kapulisan sa barangay Tangub. Gin-raid sa mga kapulisan ang isa ka ginapatian Shabu Changge sa barangay Tangub sa siyudad sa Bacolod, Biyernes ang gabi.
4: Arestado sa mga operasyon si alias Josh, residente sa mga lugar.
3: Ang operasyon ang ginaponahan sa Station Drug Enforcement Team sa Bacolod City Police Station 8.
4: Nakuha naman sa operasyon ang 7 ka mga plastic sachets sa ginapatian ng Shabu kay nagabalor sa 115,600 pesos.
3: Suno pa sa mga kapulisan, amo ini ang ikatatlong beses nga nadakpan nga si Josh nga nakagwa ini sa prisongan sa tinaligdan nga tuig bangod man sa kaso nga illegal nga droga.
4: Samtang transferee ginpulihan sa 3 ka mga estudyante sa Bacolod. Nagahubag nga tudlo lagub pilas kag bakira sa naangkon sa isa ka estudyante matapos ginpulihan sa 3 ka mga estudyante sa Father Gracian Moray AFCS Integrated School sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod.
3: Suno sa biktima, 19 anyos nga transferigi ka sa siyudad sa Quezon na gamit pa sa nga pichakorno ang nagsumbag sa iya kag naigo ini sa ulo.
4: Gindala ini sa ospital matapos nagpalanukas sa Huwebes sang gabi, Hunyo 25.
3: Samtang nagatubangay na sa Principal OP o kon Principal's Office ang biktima kag ang mga responsable sa pagpangkastigo nga nalakipan sa grade 10 kag grade 12 student.
4: Handa naman nga magbulig ang piyak nga bahin sa pagpabulong apang desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima.
3: Nagaplano naman ang principal nga magadugang sang job order employees para sa seguridad sang bulutuan.
4: May baluan nga sa nasambit man nga eskwelahan nakuha ang kutsilyo sa bag sang isa ka grade 4 nga pupil.
3: Lalaki ginpatay sa La Castellana, 3 ka mga suspect arestado. Arestado kag napasaka na sang kaso nga murder ang 3 ka mga suspect matapos sa ginlampusan sang bato sa ulo, ginhigtan sa kaokon ginhigtan ang kamot kay ginaboy sa krik ang isa ka lalaki sa barangay Masulog, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental.
4: Ginkilala lamang ang biktima nga si Sunny, 48 anyos, residente sang nasambit nga Banwa samta mga suspect naman amo sa day Raymond, 30 anyos, Romnick 20 anyos kay John Rafael nga 18 anyos.
3: Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Southern Negros, sa utod sang biktima halin sa birthday party si Sunny tubdob nga natulugan sa waiting shed bangod sa kahubugon.
4: Apang nagpresentaran 3 ka mga suspect nga idulong ang biktima sa ilang balay apang dito na natabo ang krimen. Samtang 18 anyos patay, 2 ka minor de edad pilason sa aksidente sa Cariza. Patay ang 18 anyos nga lalaki samtang pilaso naman ang duha ka mga minor de edad matapos nga nagbunggo.

0: Anay, ang duwa ka mga motorsiklo sa barangay Burgos, siyudad Singkaris, Negros Occidental.
1: Ginkilala ang napatay nga si alias Silver, samtang pilaso naman sanday alias Aljon, 14 anyos, angkas ni Silver kag si alias Rodjon, 15 anyos, driver sa isa pagig ka motorsiklo.
0: Sa inisyal ng investigasyon, Singkaris Police Station, ibaluan, nga nagabiyahe si Rodjon, gikan sa sentro Singkaris, padulong sa barangay Burgos, samtang si Silver naman, ang halin sa barangay Sikaba, pagkadto sa crossing Martesana.
1: Sunod sa panaysayon sang saksi, nadulaan sang kontrol ng pagmaneho si Silver, rason niya nag-agaw inisang linya kag nagbunggo sa ginamaneho ng motorsiklo ni Rodjon.
0: Bangod sang mabaskog nga impact na lampo sa mga biktima sa semento nga nagresulta naman sang patal nga mga pila sa nagkalain-lain nga bahin sang ilang nga lawas.
1: Ang Baliteng National ang ginadulong sa inyo sa GDX 500. Ang GDX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage.
0: Available naman ang GDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
1: Tatlo ka mga ginapatihan hold upper pilason sa nagluntad nga shootout sa NLEX. Pilason at tatlo ka mga ginaligan hold upper matapos nga nagbato o kung nagbato ang mga ini sa mga kapulisan sang Bukawi Toll Plaza sa North Luzon Express sa Biyernes sa hapon.
0: Wala pa gininghala ng tatlo ka mga suspect nga ginpangdala sa ospital matapos maaresto.
1: Sunod sa payag sang Police Regional Office Central Luzon o kung Pier 03, ang mga suspect ang ginaligar imbolbado sa mga nagluntad nga pagpangawat kag pangpang hold up sa pangpangga kag tarlak.
0: Hayag naman sa mga kapulisan pila na kasimana nila nga ginabantayan ang hulag sa mga suspect kag sang ilan na ibaluan nga ukon magalabay ang mga ini sa NLEX gayon nila nga ginpahibulo ukon ginpahibalo ang tagdumala sang expressway.
1: Sang ila nga na-trap ang mga suspect dito nagka-enkwentro ang magtimbang nga bahin.
0: Gintuyo pa sa mga suspect nga makapalagyo pang sa ulihi, nagdesisyon ng mga ini nga magsungka matapos nga ma-corner sa mga pulis.
1: Wala naman sa may nadalahi nga sibilyan sa among nga insidente.
0: Sa dugang pa nga balita national, pagbutang sa mga CCTV sa mga bulutuan ginaduso. Liwat karon nga ginaduso ni Senator Raffy Tulfo ang pagpalapta sa mga CCTV sa mga classroom kag common area sa bulutuan sa Pilipinas.
1: Kasunod ini sa nagluntad nga insidente sa Tacloban kung sa diin nagpanluthang ang duha ka mga estudyante kag tatlo ang kompirmado nga gimbawian sang kabuhi.
0: Sunod pa kay Tulfo, una niya nga ginrekomendar sa Department of Education kung DepEd nga magbutang sa mga CCTV kag magdugang sang security guards pinagi naman sa ilang maintenance and other operating expenses o kung MOOE.
1: Trillanes nagpasakas ang kaso bato kay Cayetano Marcoleta, 18 ka mga bat o kuna 18 ka mga anay barigard. Nagpasaka sang kasos nga cyber libel ang anay senador nga si Antonio Trillanes bato kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta kag 18 ka mga anay bodyguards ni anay Congressman Saldico. May angot ini sa ilang pahayag naging pagwa sa hearing sang Senado sang nagligan niya Hunyo 4.
0: Suno sa pahayag ni Trillanes matapos mapakasa o kumapasaka mga kaso, gimpatigayon ang hearing apisar nga may natabo na nga pagbago sang liderato sa Senado.
1: Iya nga ginakusahan ang mga personalidad nga osaron ang hearing agud nga magpalapta sang mga himo o kunihimo-himo nga mga alegasyon agud maangot siya sa ginaligar paghatag sang suhol sa mga investigador sang International Criminal Court.
0: Sa katapusan nga balita national, duha ka mga estudyante sa Zamboanga na dakpan nga nagadala sang pellet gun. Dakop ang duha ka mga estudyante nga junior high school matapos naman nga madiskubre nga nagadala sila sang pellet gun sa guwa sang isa ka bulutuan sa siyudad sang Zamboanga.
1: Hungod nga wala ginhingadlan sa mga kapulisan ang duha ka mga estudyante nga yara sa grade 7 ka grade 8.
0: Sa video nga makita nga ginauyatan sang isa sa mga estudyante duha ka mga pellet gun antes nga gintawag sang iya mga kaupod nga ipasulod ang mga iniya.
1: Isa naman kay estudyante ang nanugid sa mga manununto nga nagresulta sa pagkadakop sang duha.
0: Depensa naman sa mga estudyante nagadala sila sa mga pellet gun bangod nga masamiman sila nga ginatiro sa pila ka mga tambay sa guwa sang bulutuan.
1: Ginpaidalom na sa counseling ang duha ka mga estudyante kag ginpatawagan ila mga ginikanan.
0: Nagpahamtang naman sa ang eskwelahan sa dugang nga mga bantay sa gate agud malikawan ang insidente.
1: Ang balitang international ang ginadulong sa iyong D3 Bio.
0: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
1: Mga napatay bangod sa linog sa pungsod Venezuela nagsaka na sa 900. Nagsaka na sa 900 ang numero sa mga napatay bangod sa nagluntad ng mga luno o kunlinog sa pungsod Venezuela Biyernes, Hunyo 26.
0: Suno sa opisyal nga report sa Venezuelan government, o 920 ng kumpirmado nga patay, kaga 3,360 naman ang pilason.
1: Kalabanan sa mga casualties ang nagikan mismo sa ila capital city nga Caracas kag ang mga kaingod nga banwa ka syudad.
0: 172 naman ang natrap sa mga nagkalaros na ka mga building samtang masobra sa 50,000 naman ang missing.
1: Nagpadala na sa inisyal nga bulig ang Estados Unidos sa Venezuela agun magbulig sa rescue efforts. Sa apang sunod sa report, mahinay ang hulag sa mga lokal nga mga rescuers nga mga volunteers bangod wala sila sa nagkakaigo nga equipment.
0: Suno sa United Nations, posible nga magdangat sa 6.7 billion dollars ang ginbilin nga halit sa pungsod.
1: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sa MyTC.
0: Nagabulig naman ang MyTC sa pagtindo sa dugo kag pag-maintain sa masulhay nga blood circulation.
1: Take a MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Rematch sa tunga ni Pacquiao kag Mayweather gin-postpone indefinitely. Gin-postpone indefinitely ang rematch sa tunga ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao kag Floyd Mayweather. Sunod sa ginpagbo nga pahayag sang kampo ni Pacquiao Biyernes, ilagin pa si bangod ang pag-postpone sa mga federal nga kaso sa US overbooking sa mga schedules kag financial gridlock gikan sa kampo ni Mayweather. Sang nagigag nga simana, nagpasaka sang reklamo ang events company sang events company nga CSI bato kay Mayweather kung sa din luyag nila nga mabalik ang $4.65 million nga ilagin bayad agon makuha ang eksklusibo nga rights para ma-promote ang rematch ni Pacquiao kag ang exhibition bout naman akon bout ni man nakaupod si heavyweight champion Mike Tyson nga wala na materialize.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DDX Beauty Soap. Sa Balitang Entertainment, Riza May Dizon kag Bimby Aquino nag-reunite. Ginpakigbahi ni Riza May o ni Riza Dizon, iloy sang host, nga si Riza May Dizon ang mga litrato kuha sila pagpahin o kon pagpanginhapon kapon si Chris Aquino, Bimby Aquino kag Myles Ocampo. Madumduman nga damlaglag nag-reunite ang duwa kaanay child star nga sanay Riza kag Bimby sa noontime show nga Itbulaga. Kasunod din sa pag-surprise appearance sa Queen of All Media nga si Chris na nasambit nga noontime show. Ginkalipay naman sa madamong nga netizens ang pagpakita sa iloy o kung sang mag-iloy nga Aquino sa publiko.
1: Alright, good morning!
0: Good morning, K5 ka!
1: Yes, good morning, K5 Troy! And 1, 2, 3!
3: Happy anniversary, K5
1: Bacolod!
0: Wow, grabe energy na sa
1: us, ba? Energy!
0: Time sa outfit natin sa buong,
1: yes,
0: no?
1: Yes,
0: purple.
1: Purple and super girly.
0: Purple sa Sunday.
1: Yes, yes, purple Sunday. Yan, oh, diba? No? Kamusta? Ang atin si ni Magkikipaybo. Thank you so much. Yan pala, bot yung pag-idea sa 9th anniversary at K5 News FM Bacolod. Thank you so much sa mga nagasuporta sa K5 News FM 101.5.
0: Yes, K5 ka. Madamo nga salamat, no, sa aton mga ka-K5, no, sa siyam katuig nga pagpamati, no, kag pagtanaw ninyo sa amon kag pagsuporta sa, yes, K5 News FM Bacolod. Thank you so much.
1: Yes, madamo gid nga salamat, ha. Hindi unlimited ni nga pagpasalamat ka K5 Troy, kay ti syempre amoy ining adlaw nga dapat gid naton pasalamatan ang aton sini nga mga kauturan nga mga K5.
0: Speaking of pagpasalamat, K5 ka, subong adlaw kay ti syempre ka celebrate ra kita sang aton nga 9th anniversary. Makadto kita sa Ringgane.
1: Barangay Estefania!
0: Yes!
1: O hulaton nyo dira ang aton sining mga ka-K5 nga makabaton man sang Gracia. Di ba ka-K5 Troy?
0: Correct!
1: Yes! Kita-kits dira later sa mga taga-barangay Estefania. So hello sa aton sining nga mga live viewers, Ma'am Cecilia Banzon, Ma'am Jenny Dizan, Ma'am Wilma Sozon. Good morning dira sa inyo. Sir Franklin Martinez, good morning! Ma'am Marlene Tita Malvas, good morning. Ma'am Bings Delphine, Ma'am May Dagay, Ma'am Julie, hello dira sa inyo. Good morning. Good morning.
0: And good morning man K5 ka, no, sa nag-watch aton sa live kay Sir Bernalis Golis Gems, kay Sir George Pineda Gaspi. Good morning sa inyo tanan.
1: Yes, good morning sa mga live viewers. Sir Ma'am Joy Faburada Disoy, good morning. Ma'am Jennifer Gunbandrua, good morning kay sa mga members ng KSS Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Hello, good morning. Thank you so much gid sa aton sining mga KSS ka K5 Choya, K5 solid supporters. Di ba la?
0: And good morning man ka K5 ka, no, sa tanan naton nga mga K5 ginagapanghimo subong kay Sunday, no?
1: Yes.
0: Nagapadulong sila subong sa simbahan.
1: Yes, kay para at least nga magpasalamat kay K5 Choya sa bilog nga semana nga ginhatag sa aton sininga pinalangga nga ginuuman kay K5 Choya, no? Ma'am Gina po Porano, hello, good morning. Sir Ray Sendico, hello, good morning. Ma'am Gina Borja, good morning. Toto Alarcon Araneta, good morning. Good morning sa mga live viewers. Ma'am Mylene Joy Sedayon, good morning. Ma'am Gems Bornales, hello, good morning. Good morning dira sa inyo sininga mga kauturan nga nagapamati sa K5 News FM 101.5. Thank you K5 Troy. No, kay tungod nga mayara pa kita sa nga sunod nga edisyon. Bantayan na pagkatapos sini.
2: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Pabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Garantisado.
4: Epektibo.
8: Aramis
4: mo. DTX 500.
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi.
4: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
4: may powerful compound
8: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
4: garantisado.
8: DTX 500
4: DTX coffee mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX coffee mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX coffee mix.
4: DTX coffee mix,
6: mga butika.
4: DTX coffee mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa una yan, iwang niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule.
4: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
15: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik pagbalik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
21: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
22: Happy birthday!
21: Kurek, birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tubillar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ka lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
20: K5 News FM.
23: News FM.

0: Session ang Kalidan Sunday with KK5 Carla Defensor.
1: Eric Roman, si K5 at Roy Lawrence Basa, your Gen Z on air.
2: Isa kalupok, boom, granada.
0: Wow! Perfect ang intro.
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning sa inyo.
2: Purple Sunday morning.
1: Purple yam.
0: Uy!
1: Sponsor?
0: Ay,
2: SMO?
1: Hindi, purple nga yummy ang ano.
0: Yes! Purple yummy. Super yummy. Super good.
2: Good morning sa atin mga ka-KSS. Na? Congratulations kay Fabius FM Bacolod.
0: Yes.
2: 9 na kita katuig.
0: 9th Siyam year.
1: Katuig. Grabe.
0: Siyam katuig. Imagine.
2: Siyam. Grabe
0: daw. Siyam katuig. Doon nagpa-eskwela ka lang sang grade 4. Pwede ka magsala. Ah.
2: Grade 3, grade 4.
1: Basta ka pa eskwela ka.
0: Basta ka pa eskwela ka.
2: 9 na. No, siyam na katuig na pagwaragwag.
0: Yes. Mm.
1: Sa radyo.
2: City of Smile.
0: Yes.
2: Gross Occidental, no?
0: Yes. NIR. Sakto gada. Sakto. NIR. Oh, ginalantaw ko kung labot kita dito sa Oriental.
2: Lambot?
1: Ah, labot.
2: Kaya mara kita, ano,
1: Facebook Live.
0: Yes.
1: Labot abroad, labot. Ano?
0: Yes.
2: Diin man ka mga sulok ng mundo.
1: Wow. Local, national, or international,
0: international
1: man.
0: International niya galing, hindi niya local.
1: If I go, amun yes. Bilang ang mga beauty, wala pang global.
0: Yes, of course.
2: Agree.
0: Yes.
2: Agree. Hindi pang local.
0: Hindi pang local.
1: Pang-regional.
2: Pang-regional. Hindi pang local.
0: Sabi ko pang barangay.
2: Oo, pwede man.
1: Hindi, hindi. Feel ko.
0: Ano?
1: Purok.
2: Pwede man pang purok, no? Importante.
1: Ano? Fresh.
2: Ginaanot kita nila, ginaarilabi.
0: Yes.
1: Andyan ka na naman.
2: Patukso-tukso. Salamat din sa ato ng mga listeners, no, sang Siyam Katuig.
0: Yes, thank you so much, kid.
2: Sa halin sa Radyo Bandera, nag K5 News FM Bacolod. Yes, kami gapasalamat din sa inyo, tanan-tanan.
0: Yes, halin pa sa mga previews ng mga frequencies sa K5, Boom, K5, Troy, ginsundan kita sa gihapon sa ato sining mga K5. Diri sa syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Occidental and Worldwide.
1: Correct. Yes. And naglilain man ang aton nga frequency, yes. K5 ka, pero talaga dyan nagpamatuod niya nga ang aton nga mga listeners. Loyal, gidya.
0: Yes.
1: Kaging sundan kita yan nila.
0: Yes,
1: no?
0: Sakto, gid, no? Kaya kita, bago lang kita nag-ilis sa frequency, di ba? Sa gihapon, ara sila, kagati, nagpamayagpag sa gihapon.
1: Sikat gihapon, ano?
0: Yes, of course. Ano masasabi niyo?
2: We love you.
0: Yan, yes. We love you.
1: Oh. Maraming salamat.
2: Kamu na, muntanan-tanan. No,
0: yes,
2: mga KSS, hindi ka man KSS.
0: Mm.
2: Basta ang suporta sa K5 News sa Pambacolod, madamo gini niya salamat.
1: Yes. Sa tagsaka react, tagsaka yes. Comment ninyo, mm. No, kag suporta sa K5,
0: yes.
1: Te appreciated, good
0: yes.
1: Na.
0: Yes, no. Kag kada share pag inila sa aton sining mga dalagko ng mga balita kay K5 Troy,
1: kag pag share sa mga produkto.
0: Yes, syempre yes, nga aton sining mga produkto, ang Power 3, Mighty C, DTX 500 kag D3 Bio. Di ba la? Mighty C, aton sininga Power to the Rio. So good morning sa aton sining mga live viewers. Sa mga bago lang, nakaupod, may nag-angry pa. Kigakigid.
1: Saya.
2: Good morning sa sagay, no? Kay Sir Ray Sindico, amuman kay Jenny Dizon, kay Gina Purano. And of course, kay Merlita Malvaz, Franklin Martinez, dira sa sagay. Damo kita, listeners.
0: Yes, Ma'am Rosie Magbanwa, hello, good morning.
2: Mami Rosie, good morning.
0: Good morning, dira.
2: Amo man sa Kabangkalan,
0: yes.
2: Pinubaan, Pontevedra.
0: Yes.
2: Sa malambutan sang aton nga pagwaragwag sa sininga Sunday morning. Good morning sa inyo nga tanan.
0: Yes,
2: and don't forget, no, nga magtimpla sang DTX Coffee Mix.
0: Yes.
2: Timplahan si Mrs. Gasunggod si Mrs. kagabi pag mag-daw timplay sa DTX Coffee Mix. Ang iba na ready na ni magkagod.
0: Pulagdag.
2: Ready na.
0: Sorry.
2: Do pa rin sa laboratory ng dagdag.
1: Correct. Diba? Kung iba inom mo si Mr. sang extensi ang gabi, pa inom naman si Mrs. sang DTX Coffee Mix.
2: Correct. Saka?
0: Yes, dapat gin. Dapat gin kag K5
2: Hindi po, hindi ka si Mr. lang. Kung si Mrs. mana. Tebo yun ang TF mo. Nagdag mo na
0: isa.
1: Grabe, sa sayo mo.
0: Grabe ka naman sa.
2: Ibalo ka naman kung sinong tech na subong.
1: Recorded. Then naka-screen record.
0: Wala na. Na. Dagdag lang ito yung makudyot pa na. Na hello. Hello sa atin sining mga drivers sa modernized kag sa mga traditional jeeps na ito. Dari sa syudad sa Bacolod. Hello, good morning.
1: Yes, K5 ka, no? And K5 Boom, good morning man sa ito yung mga vendors, no? Dara sa may public, sa Libertad Market kag sa Central Market, no? Good morning sa inyo, tanan.
2: Yes, amo man sa Burgos Market.
0: Mm.
2: Sa ito mga e-bike drivers, mga tricycle drivers na sa mga tiyangge, sa kilid sang dalan, Yes. Happy Sunday morning sa inyo.
0: Tayo. Yes, gina-greet natin, Ma'am Gingging Apeliedo, Servilio Store, Sampurok, Gonzaga, Mansilingan. Hello, good morning. Kag sa Itiri, Daraki, Ma'am Vivian. Ako, Vivian Itiri, nga nag-monitor. Hello, good morning. Ma'am Julie, hello, good morning. Uh-oh. Team Loyal si natin, hello, good morning.
2: Sir June Agel. Haliko Azucena. Agel niya mag-pronounce? Yeah. Good morning dra sa Barangay Mansilingan.
1: And good morning man kay Mama Vivian. Asa Vivian Iteri ang balin Sir Bong Lumay. Yes. No? Madya nag-monitor ko no dito.
0: Yes.
1: Good morning
0: so
1: sa tanan niya nagapamahaw no dra
0: yes.
1: sa Iteri ni Ma'am Vivian.
0: Yes. Sa ano na sa
2: timpla.
0: Yes.
2: DDX Coffee
0: yeah.
2: Mix. Oo, sa Vivian Iteri.
1: Yeah. Pero may kada.
2: Ah. Naka-swing lang ko one time.
1: Tinayo na po, Diamana.
0: Yeah, tambayan ba yarn?
2: Siyempre, taga-takuling.
1: Wala. Nakutong ko diba si Ma'am Vivian, wala.
0: Ay, may ginatambayan si KK5 Boom, ha? Nga ginanahan din siya. Please, be.
2: Salamat, Dadra. Nagpabago si Tee. Dara sa bago, no? Sa Mel's Tambayan. Kaya namin, turn nito sa ilay ang... may ara sila sa...
0: Paano man ito kakaon?
1: Yan eh, no? Yes. Gita na gano?
2: I forgot. Ikaw siyempre sa ako.
0: The nachos one.
2: Yeah, ang nachos. Pero may ara sila sa... ang color violet, gablang pilit, ano siya, what you call that?
0: Suman?
2: Suman, pero color violet.
1: Ano gani na, ang do ka pilit, pilit gani.
2: Oh pilit, basta muna. Salamat ha sa Mel's Tambayan sa pag...
0: Ube, halaya?
2: Yeah, dola, hindi, yeah, hindi muna. Na. Ube, halaya na. Hindi. Do po to bongbo?
1: Po to bongbo? Violet na, diba?
0: Sure basta, ka?
1: Amo na lang dito.
2: Basta muna. Basta muna, hindi ko mano, I forgot, pero namit, no?
0: Okay.
2: Kung narakam mo, lapit dira sa bago, kagto ka mo sa Mel's Tambayan. Oh, first lang mga delicacies.
0: Ay, wow. Grabe. Oh. Diyan si KK5 Boom. Sige, ah, sige, ah.
2: Ang ilato nga ginatag, last Sunday, kay Boom Granda. Ay, nalipat ko maghatag sa inyo, Bing. Ano naman? Kung araan sa balay?
0: Ay, okay lang na kay Tasumira pa man.
1: Okay lang na.
2: Okay lang na ginakalimpan yeah. ng mga ugani.
1: Tapos magsunggod.
0: Paano?
1: Tapos magsunggod.
0: Naingid ako ng tiyo, nagid, no? Hello, Dira Galia. Sa mga personnel sa Campus 2-1, Highland Resorts, and Sir Kanutan. Hello, good morning.
1: Wow, see you there.
0: See you
2: K5 News FM goes to
0: Campus 2-1 Highland Resort.
1: Ako mangkot, ready na ka more?
0: Yes, I'm so ready.
1: Ready ng outfit?
0: Ready na eh.
2: Ready na lang ang boots ni Miss Carla.
1: Huwag ginagdaw ko na sa balasan, no? Kasi Jesser Boom, kayo nang relief ko, may bayaw. Siyempre, report na mo si K5 Zyro.
0: Yeah.
1: Aray, nakapangitan na si Miska, tapos yung mga bayaw na siya.
0: Ko.
1: Mga lima na guro ka, relipa na katuan na mo. Lagi sa may nakaigo kay K5 Zyro.
2: Di ako manaam mo manakon, di ba last time lakad kami ng Jade, ni Jackie. Sila, ako nang agad, pero wala may makaigo. Bala sa Troy, kaya parang kay Miss Carla, hindi ko dahil kaigo.
1: Feel ko para kagiguro sa mga branded, yung mga clothes.
2: Not like that.
1: Not really.
2: Pero wala kayo, siyempre kalabak ay boom, you know.
1: Wow!
2: Ikaw muna eh, ikaw na hagad, ikaw pang wala, naka...
1: Correct. Bakal. Pero namigis yan, no? Kahit in kaso, wala nga may mga gulpiada, nga mga party-party, nga mga celebrations.
0: Yes!
1: Relipan, gusto na yun ang kato,
0: yes.
1: Ano?
2: Relipan is the key.
0: Relipan is the key.
1: Affordable na,
0: yes.
1: No?
0: Yes, ka-fashionista ka pa.
1: Correct!
2: Korean look, ano mo Korean look?
1: Batayan, kung gina si Miss Kaya, kahit hindi gina babangbang ang costume.
0: Ay, hindi ah!
2: Bantayan, pero na, i-posted yes. na sa ato niya.
0: Yes, bantayan ko. Kita yung siyempre, bantayan isa nga ito sininyo mga KSS members, isa nga ito sininyo mga tagpalamati. Gidara, bantayan, gininigaw.
1: Bantayan nyo ang mga costumes sa mga K5 nyo.
0: Yes, sakto again. So, kay tungod nga, ika-ninth year na kita, anong mangin mensahe nyo sa aton sininyo K5 News FM Bacolod kay K5 Troy?
1: Well, to siyempre, sa siyam katuig naton nga pagwaragwag, nang siya mang katuig nga nagupod sa ato ng aton yung mga K5. So, madamo, gid nga salamat no, sa inyong suporta, sa inyong nga pagpamati. Happy Sarkisa sa mga kabudlayan, sa mga pagtilaw nga ato na agyan. Nagtinera nga aton yung mga listeners, no, nagtinera nga aton yung mga K5.
0: Yes.
1: Kag mas nagbaskog pagidagila nga pagsuporta sa istasyon. So, madamo, gid nga salamat. And, madamo man nga salamat kay Dr. Ramel Uy.
0: Yes, sakto again. Kay K5 Boom!
2: Siyempre, sa una, mapasalamat din kuya kay Dr. Ramel Uy, yes. No, sa opportunity nga ginatag kay Boom Granada.
0: Mm.
2: Ang Boom Granada, nagsugod sa...
1: Wave pa sa...
2: Rayo Bandera.
0: Uh-huh. Tissue.
2: So, muna. Kaya siyempre, kapasalamat man kita sa ato ng mga listeners dira, yes. No, nga wala untat nga pagsuporta sa K5 News FM Bacolod.
0: Yes.
2: Kabay pa sa madasun ng mga tinuig, ara man kamu Japon. Nga mag-uupod sa K5 News FM Bacolod.
0: Mm, yes. Sa ako naman, thank you so much, Doc Ramil Uy, for the second chance. Nga nakasulod ko liwat, being a media practitioner. Thank you so much, Ged. Salamat gid sa oportunidad na ginhatag sa K5 News FM station. Thank you so much sa ginhatag nga learnings, experience through ups and downs. Wow!
1: Big word. No,
0: big word. That's a big word. Kaya sa atin sini mga KSS members, sa atin sini nga mga kauturan nga nagasubaybay, nagabantay gid sa K5 News FM Bacolod. Madamo gid nga salamat. Kiti wala kita diri kung wala sila.
1: Correct.
0: Di ba la? No. Thank you so much gid sa pagbantay sa K5 News FM 101.5 sa aton sa Facebook pages at the same time sa radyo. Thank you so much.
2: And dugang man, no? Parte ang KSS.
1: Correct.
2: Yes. Sa K5 News FM. Kung baga, yes, sa haligi, ara sila.
0: Yes.
2: No, ang KSS
0: natin. Support gid sila. Oo. Eh. Bisan pa nga, way labot na ginasuportahan nila ang mga produkto ni, yes, Doc Ramil. Oh. Uy, di ba la? Kahit mga users gid ang aton sila nga mga KSS. Bisan hindi pa gani KSS, mga naga-support, naga-use gid sa mga products, sa ga-support gid sila sa aton sa radio. Tapos sa tanantang mga activities, ara gid sila, graga-support. Di ba la? Thank you so much gid sa inyo.
1: And good morning, no, sa aton yung mga listeners subong kay Sir Franklin D. Martinez. Good morning sa inyo nga tatlo, ari lang ko diri gihapon nga pamati. And good morning, ma'am, kay ma'am kay Sir Jake de la Cruz, kay Junima Iritita. Good morning sa inyo tanan.
0: Yes, tingtungod nga ika 9th year na, uh-huh, tanan kita, di bala naka on screen. So ano pinaka
1: inyo? Sunscreen lang biyakon.
0: Anong hindi nyo malipatan ng mga natabo nga hindi nyo gid bala malipatan, like na support tawa gid kamo, ina bala nga hindi nyo ma-explain na pagkatapos ara Japan.
2: Ano?
1: Wala sir po mo ah.
2: Ay, program kami sa una ni Kuli. Actually, kami ni Kuli. Si Kuli, yes, Kubia, si Kimo. Kimo.
0: Yes.
2: Kagako. Ano to siya ng November 1?
1: Halloween!
0: Halloween!
2: Special edition.
0: Okay.
2: Gabi, nakapulaw ko, Mads.
0: Uh-huh.
2: Remember nyo, nahulog ko sa plungkoan?
1: Hindi ka kita ko na na-video na mo.
2: Namuto kayo nagpungko ka mo na nadagdag ko
0: sa plungkoan. Natulugan ka?
2: Hindi.
1: Ano ka to? Pero ko sa palak mo giguro.
2: Hindi ko palak nang I'm tired.
0: Tired.
1: Okay, understandable.
0: Wala lang function ng muscles mo.
2: Oo, oh, muna ka. And then ano, syempre sang una-una ko na pag tumutubok daw, si Rimewell so na sa ako niya.
0: Oh.
2: Syempre hindi ko na so nang palit, hindi pa mo nang tumuka na daw.
0: Lain pa.
2: Bali magambal ka ang imong voice. Yeah. Ano lang ang imong background music.
0: Gahinay.
2: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Ganon.
2: Thank you kay Doc Ramil Oy sa tanan-tanan nga ginbulig.
0: Yeah, opportunity and sa help, yes. Kay K5 Troy.
1: Wala sa ako naman niya kay K5 Boom, kay K5 ka. Ito siyempre, before ko yung nangin part sa K5 family, no, ng listener lamang ko yung sanguna mo.
0: Right.
1: Wow!
0: Ani nangin na big part ngayon ang K5 News FM sa imo kabuhi?
1: Correct. Kaya tiyan mo na, from listener, no, yes, nangin scholar,
0: wow,
1: tapos nangin working student,
0: wow,
1: and then subong, kaluyan, charis, kabay pa, Lord, kabay pa, sir, ano?
0: God will provide.
2: Pumati-bati naman.
1: And subong, nagpasa na resume.
0: God will provide.
1: Correct. Ano, hindi ko ganyan malipatan niya kay 5 ka, siyempre, sa, tika yung 4 years na ko dumidugay, yes, sa K5 mo, di ba? 4 years.
0: Te, congrats.
1: Siyempre, nangin presidente, man ako sa scholar, mga muna, bala, yes, dami opportunities nga nagsunod. Mm. And hindi nyo malipatan, ang ibayaan nyo kami nga doon, ano, kung ginpapungko, yun daw. First time ko nga magpungko na sa anchor seat.
0: Yes.
1: Tapos, sabi ko, siyempre,
0: na-hot seat ka, guys.
1: Na-hot seat ko. Siyempre, di mo kuya kabalo, yes, sa magkuti-kuti. Mm. Da, I mean, yes, natunaan ko na sa skulahan, pero tila ingin dyan bala kong ara, nag-idea.
0: Yes.
1: Sumunod na yun, ito si K5 Ethan, patong tech. Sana ko. Gabi pala niya ginatunaan ko ng script. Ikin, siyempre, nadlo ko makasala. Iyak kay, dapat perfect na. So, wala ko, ay kong kabalo, sige na kuti-kuti, dira. Tapos, tapos siyempre, magamba ko, Erdo, gina-nervyos pa ko kay 5 ka. Kasi, nang kagay ko daw, bawal, pag tumok na, oh, wala pag inabuto ng tingog ko.
0: Yes. Tingnan
1: ko na mga, pilalang ka, yes, mga, hindi malipatan, yung mga moments, no?
0: Yes. Kag,
1: mga nakalatabo sa akon as part of K5 na.
0: Yes.
1: And na, namadamugin nga salamat sa kay Dr. Ramil Uy sa tanan nga opportunities, no, sa pagsalig ni mo sa akon. Madamugin nga salamat sa tanan nga ginbulig mo, hindi lang sa akon, and of course sa tanan man nga employees,
0: yes,
1: sa staff sa K5 News FM Bacolod. Thank you so much.
0: Yes, ako naman ya, lang, hindi ko malipatan, nilalakwin ang dila ko sa masa. Hindi kita rin pala kung yan naka-experience ang newscast. Okay. Diba lang? I don't know kung paano i-deliver. I don't know kung paano ni-operate ang ini tanan-tanan nga rin sa atubang. Abi ko kapus lang. Hindi, mapindot ka man. Da, sige ka lang. May kawa kabalo nga, sige, hala. Tanan mo nga kamot ga function. Bagiho,
1: yes. Tanan mo nga mata nga dalunggan.
0: Yes, o, tanan. Tanan, gid, pati lawas, pati tiil mo. Kahit di ko Pungko ko na.
1: Correct.
0: May stage din nga gamay eh.
1: Eh kung tanawin mo, BK5 ka sa live, nung kapos na naginay mo,
0: yes,
1: no? Pero kung ikaw nagidyang mag-iuda, sala ka gidya.
0: Sala ka gidya, dapat sa ulado mo ni Miara. Iba ni, hindi mo magtandugon ka, katandugan, di ba?
1: Pero sa gina, gitubok to, ban. Also.
0: At ipasalamat na kita sa previous name kit na to, na. Kahit iya mo ginaya ang nagdugay. Sumong ika, sa akon sini nga pag kadumdum pag ano ko diri ikatatlo man nga tuig ang pangalan ni K5 News FM.
1: Wow.
0: Yes.
1: Pasulod mo K5 na.
0: Yeah, antes
1: na
0: yes,
1: K5.
0: Sa kay Tito December ni siya na launch, di ba lang?
1: Pero ano, syempre, yan na lang tayo pa niya mga sanguna pa yung mga panahon niya sa mga 1940s.
2: I started dead.
0: Yes, you started dead what year?
2: 2020.
0: Same, 2020 and
2: ano
0: other station.
1: Wow, grabe.
2: Tapos, ano, anniversary sang Radyo Bandera. Sunod din si Boom Granada. Wow. Every Saturday ko to sa una.
0: Yeah.
2: Amo na siyang Bandera Hugot Love Lines.
0: Wow. Okay.
2: Yung mga Hugot Love song.
1: Saturday na Japan.
0: Iyagi jagali.
2: Saturday night. No, pamatian before.
0: Amo na pinakauna mga program.
2: Oo, sa nagsugod ko sa Radyo Bandera, amo na.
0: Okay.
2: Then after a month, goro, gintawag ako ni Doc. Sa newsroom, wow. Social media.
0: Yeah.
1: Speaking of Boom Granada, paano mo na nakuha ang alam niya Boom Granada?
0: Yes.
1: Di ba, hindi mo naman
0: how you discovered that name?
2: Yeah. Because, di ba, dapat kung sa radyo, may ara ka radio name.
1: Radio name.
2: So, kung mag-DJ ka, may ara ka radio name.
0: Yeah.
2: Wow. So, dapat Boom Granada. Why Boom Granada?
0: Why?
1: Bilang.
2: Wow. Because my dad...
0: Okay. Dad, your dad, alright. Yes.
2: Yeah, no, diba?
0: Isa. PNP personnel, yeah.
1: Okay.
2: So, nabati ako na lupok bala.
1: Okay.
0: Yeah.
2: Tapos naman ang Granada.
0: Wow.
2: Granada. Ako.
0: Yeah.
1: Ay, okay. Ako so, nagaling.
2: Lupok.
0: Yeah.
2: Granada. Kitang Granada. Ako, Boom Granada.
1: Isa ka lupok.
2: Isa ka lupok. Ang original gina, may ara ko listener.
0: Yeah.
2: Nga kataga Damsite Mursha. Every Saturday night, ga-comment gina siya. Isa kalupok. Siya na ang nagbansag diyan isa kalupok. So do na ano namon nga Boom Granada isa kalupok. Do nagtagline na.
1: To ka catchy na do mati an.
0: Yeah. Ado mo gina yang indigin malipatan for you.
2: Oh, no. Tapos so, dapat be kung maghimo ka radio name do ka catchy bala.
0: Yes.
2: Do hindi ka sulumod.
1: Dapat hindi lawig, hindi
0: man. Hindi madula sa publiko.
1: Oh, correct.
2: So, ginpalangga man ako nila or wala, madabo gigas sa laban.
0: Yeah.
1: Grabe, Maria K5 ka. Kaya maraki ko dapat siyang radio name.
0: Yeah.
1: Ito niya kala niya. Ano ba suggest mo K5 Boom? Kung ako kag sini K5 ka?
2: For example, ga-program ko na. Mag-DJ ka na. Carlo Veras. Baka mo, doon ka bagay ba?
1: Hindi.
2: Diba? Carlo Veras, isa kalupok. Pero kung Boom Granada, isa kalupok.
1: Ano ba sa just me sa akin? Bayo mo ko to, nakano na may pangalan. Islanta ang Troy Bass, ano-ano?
2: Based on your personality.
0: Yeah.
1: Basi pa lang din na mag-start ang bago nga pangalan ni Troy.
2: Actually, Troy, hindi man pasikat-sikat. Importante, may ara ka imo nga solid nga supporter. Every time nga mag-programa, ka-ara sila. So you need i-love mo na ang imo mga listeners. Pero sa amon, may wara kami mga GC.
0: Yes.
2: Kabalo si Miss Carla, ang nga pala sunggod si Boom Granada.
0: Yeah. Namo na gasunggod sa iya. Namo
1: sa GC. Namo sa GC. Namo sa may kinhalinan niya, GC.
2: Oo. Amo na gani.
0: Nakalimtanan.
2: Pero salamat ko kay Kachindi, sila kay Boom Granada.
0: Yes.
2: To all my friends before.
0: To all your friends before.
2: Kuli mo, anta ko ba ang name? Your real name is Troy Bassa.
0: Yeah. Ano ang ambal?
1: Hindi, anong Troy Bassa?
2: Hindi. Ako kung pang-news ka, pwede siyempre.
1: Kay Troy Bassa, bisi Tito na iya. Ako yung nabalaba nga lang ko. Ano, Troy Lawrence Bassa. May Lawrence kita pa.
2: Hindi mo kaisip ha.
1: Ano hindi? Kay Miss Ka, be kay Miss Ka.
0: Akon. Kabot tayo. May mouse pa man eh. Ano?
1: Wala.
0: Di na lang.
1: Kaya gusto yan.
2: Ano ba ka sa labi?
1: Hindi pang on air.
2: Hindi pang on air.
1: Ate, taguan na lang. Take na lang karun.
2: Eh, basi bala, you know. So...
1: Karang catchy man to, pero hindi pang on air.
2: Doi mo yung ango na, pero bigam ba sa gulong ka, Boom? Don't do that.
1: Don't do that. Baka ito na ang huli. Tinaguan na lang. Karoon na lang yung text. Samun na.
0: Ano?
1: Hindi na kinagani pagsugid.
0: Ako nagsugod ko di year 2023. Hindi ko maripataan. August 10? 9? No, August. Mm. Months of August 2023. Nagsugod ko di rin. And now, manog 2 years na. Thank you so much. Ikaw, Troy. Ano
1: wala ko yan. Hindi ko maripataan. 25 ka. 2020
0: man.
1: Hindi. 2020. 2023. Yeah. Kaya mo na nag-start ang Scholar.
0: Yeah.
1: Pero before, kuya kay Vibe ka nga nagsulo dito sa newsroom. Dito kuya yung work sa muna sa warehouse.
0: Wow, dawa.
1: Diba? Galing diba? Na experience dito. Dito yun. Muna natin siya. Pero ilipay-lipay man eh kahit nakakuha sa inline man sa course ko nung BA com. Kahit tinapadayon ko man subong.
0: Yes. Congratulations.
1: Kaya naman na, ginapadayon yung hapon. Saludo sa taran yung mga media.
0: Yes. Sakto, good. Sakto.
1: Diba?
2: I'm proud of you.
0: Yeah. Wow. Ako super proud ko kay Troy.
1: Hindi talaga
0: mo. From scratch. From scratch
1: ba? Birthday ko ah.
0: Yeah, birthday ko. Hindi ah.
1: From scratch to scratch.
2: Ay, so, rin niya sa mga pansakon.
0: Ngaman, ngaman.
2: Plado si Bobo. Ay,
1: ilan. Hindi, super doon ka sa siya.
0: Ay, yeah, personality. Oh.
1: Pero kung makilala mo sa ayaw mo ni Sagali.
0: Tapos, ano Sagali? Palasong good.
1: Pero kitugay, rin siya hindi talaga sa akin. Siyempre, kay dadabalan tao, kay 5 ka.
2: Pero, 35 pero hindi pa man bala ano na 35 ko.
0: Wow, grabe.
1: 35 na daw ano, ano daw 45.
2: Ano mi ako kinso na mo po ya sa KK. Ano no ba ya?
1: 35 to 25 ang balko.
0: I-review na lang.
2: 35 pero magtupad kami daw.
1: Dano?
0: Dano?
1: O yan, 20 ano lang kuya. 32 pa malang kuya.
0: Oh, take out ya.
2: Ako 35 na ko.
0: 35 kagid ya.
1: Pero magsumay pa gano na.
0: Sa'yo, magulangit sa'yo.
1: Magulang sa Sima.
2: Kailan ka daw?
0: Secret!
2: Tapos sa sining October, ano ako, 36?
0: Oh my God! Tiyo ka na gindi ah!
1: Dapat piano ka na!
0: Gani!
2: Diba? Wala na ako kabalo, diba?
1: Ah! Wag na natin! Yeah,
2: special sa amuan niya, Troy.
0: Basi kung secretly married na nasa, natawa lang yan nga at koko ang ano, tudlo.
1: True. Pero kung may ano na nisa, may kabataan.
0: Pulo ka, Bilal.
1: Nagagin ako sa iya ko.
2: Okay, Mayara, pero ang bayas ako, hindi lang pag-bulgar. Kay,
1: okay.
2: Pero kabalo na yan private si line. Pauline Cubia, si Carla Defensor. Oo, taga ano na.
1: Privado pala yung ausos. Huwag na natin ipadayon yung mga ganyan.
2: Pero sa tanata lang, yung palaga ni Bong Granada.
1: Ano?
2: Kabay pa nga maging happy ka man.
0: Ilan! Broken hearted, tiyo na!
1: Gibugi palangga ka man, how?
2: Nagpalangga ko yan sa matutuod, Troy.
1: Pero wala ka ginpalangga balik?
2: Wala ako ginbalikan sa pagmamahal.
0: Ilan!
1: Damo sila, damo.
2: Dua mo lang.
1: Wala rin
2: lalatitan.
1: What if, ang ginpalangga mo to,
2: ginagaw ditan?
1: Si Itan ang ginpalangga, subo.
2: Ito yung mabalaan niya na lang kundi ko sa pagsapakon.
1: Agree. Imagine na from Boom Granada nga pagpalangga ya to Itan. Oh.
2: Okay malana sin ogid bi si Boom.
0: Ganigabi.
1: Sige na ba no mogi gani sa Itan. Grabe ka.
2: Ananda ko na sa Troy sa mga tao nga mga cheater.
0: Wow, grabe.
1: Yun pa sa isa gira cheater.
0: We got together forever today.
2: Ganito ang topic ta do ano man ni anniversary.
1: Galik ko wala ya.
2: Kasi ano wata man ako
0: sa mga
1: going back.
0: Balikan ta na aton nga no. Tito Boom.
2: Basta mo na may special son once in Granada.
0: May time pa kita.
2: Uragwag. Pero maraming salamat sa ato ng mga ka-TSS, no? Sa liwat nga...
0: I-greet.
2: Ano nga, ga-join sa aton nga... Ano eh, syempre, anniversary sa sininga 9th year, no?
0: Yes.
2: Si Christian Paul Luang bala, sang Sagay. Ano ni siya ng KSS naman dito sa Sagay.
0: Okay.
2: Oo, no? Sir, salamat gida. Kay Ma'am Jenny Dizon. Kay Tita Julie Novello Mugdang, kay Tuto Rene Paner, kay Romy Pasigado, good morning. Kay Sir Bong Sausa Lumaino, no? So later, ara kita sa...
0: Barangay Estefania!
2: Kinatanay kita dira sa Barangay Estefania, no? Para sa aton nga KKB, K5 Kalingawan sa Barangay. Maghatag kami sa iyo sa kasadya, pahampang kagpa-premium.
1: Correct.
2: Kinatanay nila dulong sa K5 News FM Bacolod. Kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: And makita dito nila ka K5 Boom karon ang bugos no nga katapo sa K5 News FM Bacolod.
0: Yes. So thank you so much, Gidha. We love you sa tanan yung mga supporters naton kay K5 Boom, kay K5 Troy. Madamo Gidha nga salamat sa pag-suporta. Padamo gid nga salamat sa mga wala gid untat nga pag-suporta sa K5 News FM Bacolod. Kag sa mga night watchers galing naton mga OFWs nga nagaupod night watchers naton no, nagaupod gina sila ya sa aton nga kung gabi no.
1: And syempre yeah. K5 ka padayon lang no mga yeah. K5 sa pagsuporta sa yes. K5 News FM Bacolod. Kag K5 News FM Philippines.
2: Yes. Oo, sa aton mga so OFW no. Nga wala man untat nga pag-join sa aton yung mga live program halin yes. sa Foro de los Pueblos, 11 Mbps.
0: Hasta nga na
2: sa tanan-tanan nga programa sa K5 News FM Bacolod, madamo gid nga salamat.
0: So. Yes, thank you so much. Ang mga programs naton, Balitang K5 sa umaga, Foro de los Pueblos, ang newscast naton DTX 500 morning newscast, Foro de los Pueblos 11 Mbps, ang aton sining El Castigador, aton sining Larga Vista, no? Ang aton sining D3 Bayo evening newscast. Larga Vista at the same time ang kay Sir J. Lolo. Night Watchers na ton dira. Good morning, thank you so much. Mga K5, inyo nabatian ang isa kadasyon sa Sunday News Program Subong Adlaw, Hunyo 28-2026.
1: Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kupod si ka K5 Red Salgado.
0: Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Fun Philippines sa pagpanguna sa amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si ka K5 Carla Defensor.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Isa kalupok, boom, magran nada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Happy anniversary! Bye-bye!
3: News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabukat, ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm. especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Mm-hmm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, mm-hmm. which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulod. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection mang ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Amin.
6: Amang bentaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
3: D3 Bio,
6: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua mabulig patay sa gagaw.
3: D3 Bio.
6: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang gagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
3: D3 Bio.
6: Mabulig patay sang kagaw.
5: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health! News.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Kitang-kita.
1: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras, mga KK5, alas 7.04 na.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the

0: To any media and regardless of frontiers. For all the lost problems, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. For all de los pueblos.
1: Foro de los pueblos.
2: Oras ka kay 5, alas 7:06 na sang aga. Kag-welcome na naman sa atong sinigang pagpalayang Cebu Gadlaw sa atong sinigang programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition.
1: Foro de los Pueblos.
2: Well, sa liwat, baka upod nyo ka kay 5 Red Salgado, alas 7, tutub alas 8 sang aga sa atong sinigang programa. Magahatag na naman kita sa mga mainit ng mga balita sa nagligad ng mga inadlaw. Sining bulan sang Hunyo, tagdas 2026, mga KK5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ang aton siring programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition, ginadulong sa inyo sang aton siring kampiyon ng mga suplemento, ang aton siring DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bio.
1: Foro de los Pueblos.
2: Antis pangtanan KK5 kung mataas sa inyo siring blood sugar, di magkalipat ka magtumara sa aton siring DTX 500. Kay man KK5, ginabalik niya sa normal nga libre ang inyo sining blood sugar pinaagi sa pagtumar kada adlaw sang aton sining DTX 500.
1: Puro de los Pueblos. Ang
2: sumunga panahon ka K5, inabalang manutaran nyo nga kung aga, perte ka init, din pagkahapon, makibot ka na lamang nga nag-ulan ka K5. Di ko mahina ang imo sining immune system, madasig kakapitan sang masakit.
1: Puro de los Pueblos.
2: So gani, papabakudo ng aton sining immune system magtumar sang aton sininga Mighty C. And of course, sa K5, ako nagtumar ka mo sang Mighty C ka K5. Di ko nag-antos na ka mo drasang ubo, sipon, kag trangkaso, magtumar sang Clinica D3 Bio.
1: Puro de los Pueblos.
2: So, inisya ka K5, ginapabakod ba ng inyo sininga immune system. So, gani, di pa uli ang taran, magtumar sang Clinica D3 Bio. Kung gusto nyo naman nga maging sexy, di mag-inom sa aton sining DTX Coffee Mix.
1: Puro de los Pueblos.
2: Kaya ang aton sining DTX Coffee Mix sa K5, ginadetoxify niya ang imo sining lawas. Ago di pagwa dira ang mga higko nga madugay na nga wala makagwa ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: Good morning sa liwat sa aton sining mga abyan dira sa may barangay Estefania. Kamantika K5 sa di madugay. May ara kita sang pagitagayunon nga pagpanghatag sang bugas sa aton sining mga poorest of the poor dira sa barangay Estefania.
1: Puro de los
2: Pueblos. Dira sa may Purok Pag-asa. So gani sa mga pumuluyo dira, nagpasalamat kami sa inyo sining wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa K5 News FM Bacolod.
1: Puro de los Pueblos.
2: Ang aton sining K5 kapag hatag sang bulig ini siya may kaangtangan sa aton sining pagselebrar sang ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod.
1: Puro de los Pueblos.
2: Tino kadasig ka K5 doon sa San Olang kita, nagumpisa sa pangalan nga Radyo Bandera. And we were able to change the name karon K5 News FM na ka K5. Ati kundiin man ang istasyon, nagbalhin makita sa frequency, naglain man ang aton sininga logo, padayon kamo sige hapon nga nagapamatik ang nagasunod sa mga programa kag mga balita kag tanan nga activities ang K5 News FM. So gani madamo ka salamat in behalf sang aton sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy.
1: Puro de los Pueblos.
2: So muna ka K5 gani ang aton diri nga pag presentar sa inyo sang aton sininga mga dekalidad nga suplemento sa idalom sa Clinica di Alternativo Medicina. Tiko magbakal ka mundura sa produkto, part of that ginabulig bananon sa mga pumuluyo nga ti kapos sa ila sining plangabuyan kag inabay ara sa hospitalization ko kaisa kag timpo man sa kalamidad nagapanghatag sa bugas ang aton sining CEO or bulig tubig dra ka K5 agud to ti makapianpihan man sa ginapangatubang problema sa mga biktima sa kalamidad kangay na lamang sa bagyong tiyo. Pilipino, paglupok sa Bulkan Canlaon. Kag ano pa ka mga bagyo nga nag-agi diri sa atunti, kabahin dira ang K5 News FM Philippines sa pagbulig ka K5. Agod to'y makapian-pihan man sa ilasin yung problema.
1: Puro de los Pueblos.
2: So, muna,

0: nga pagpamati sa K5DC FM Bacolod, kamo man nagsuporta, nagabakal sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina, ti kabahin dira ang pagbakal sa produkto. Part of that, ginabulig manaton sa mga pigado kagati mga biktima sang kalamidad, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblo.
0: Mayong aga, so saliwat sa K5, ara dira ang K5 News FM team sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania, para magatag sa inyo sang kasadyahan. Hindi man mahatagan tanan, but ini ka K5, poorest of the poor, pero kung di mahatagan, mag-abot ang tiyon. Gatanan nga pumuloy, not just Pag-asa, but hindi lang kay Fortune Town B, but tanan nga pumuluyo sang Barangay Estefania.
1: Puro de los Pueblos.
0: Amo na ginahambal naton, di ba nga, dali na lang.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ginatamyaw naton sa isa kamayong aga ang mga kagawad sang Barangay Estefania, kagawad Narding Pagunsan, kagawad Toto Amihan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang mga anay kagawad sang Barangay Estefania na sanday former kagawad Ben Kadagat, former kagawad Jean Verde, former kagawad Junjun Estrella, former kagawad Audi Zulaivar, kaga F. Malihan. Ginatawmiyaw mo natin sa isa kamayong aga si Chef Celis. Kaga subong man kaya K5 sa aton dira ka mga tagpalabatia. Kaga nga aton man sininga mga kabataan, SK, di ba, nasanday Kyle Disierto, Weko Durobal, Bebehoy.
1: Puro de los Pueblos.
0: The rest of the team, di ba, kanday Mondragon, kanday Rogelio Panis, and of course, Lance Fernandez, Jasmine Cordova, nagapamati, kinakadaadlaw sa aton, di ba, sila ni KJ Payas, sila ni Eliza Durobal, sila ni Mark Cabalida, madamo ka K5 nga nagatutok sa aton.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sila ni Marchi Murillo, madamo ka K5. So gani, ginapasalamatan, ginato na ato sino mga kabataan nga nagasuporta sa Red Movement nga nagabulig dira sa pabuluyo sang Barangay Estefania.
1: Puro de los Pueblos.
0: More to come nga mga kaayuhan, bulig sa mga pabuluyo dira nga nagakinhanglan sang bulig ka K5. So, saliwata, may ara kita sa pagkatagayunod dira sa Pag-asa, simple nga programa apang makabulig dako sa mga pumuluyo sa Barangay Estefania.
1: Puro de los Pueblos.
0: Isa kabayong aga sa aton dira nga mga abyan man sa may Libertad Public Market, subong man dira sa may Burgos Public Market nga nagapamati karon sa aton ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang mga vendors naton dira subong adlaw ti nagatutok sa aton ang mga vendors naton nga ti nagapasalamat gid kay Manti Domingo nagakuan gid no nagapadulong gid ang madamo nga mga suki agud magbakal sa ila sini nga mga kinanglanon sa ila sini nga puloy-an. So ginapasalamatan lang naton ang sponsor sa aton sini nga uniforme 90s. Ara nang makita nato no 90s. Sila ni ang nag-imprinta sa aton sininga uniforme kay K5 para sa aton sininga ikasyam nga anibersaryo sa K5 News FM Bacolod.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tingnan aton sininga K5 nga kuan nga selebrasyon ang ginapangunahan gid sa aton sininga guwapohon mapisan nga station manager ka K5 Rods Palma.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tiyupod na dira ka K5 ang aton sininga VP for Operations ka K5 Eljan Castanio nga ti amunay ka K5 ang aton sininga matahum nga uniforme. So ginapasalamatan man aton ang iba aton sininga mga sponsors nga nagabulig, of course naghatag siyang bugas. Ginapasalamatan naton si Mayor Matthew and of course Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona.
1: Puro de los Pueblos.
0: Madamo man nga salamat sa kay Honorable Mayor Judith Galiego of Silay City. And of course, madamo man nga salamat sa kay Honorable Mayor Mayet Javiliana of Baguio City.
1: Puro de los Pueblos.
0: Madamo nga salamat sa kay Honorable Mayor Gilson Tobiliara of San Enrique. Kaya ginapasalamatan man naton si Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana. Kagsubong man ka K5, ginapasalamatan man aton ang KJ Fairmart. Uy, nagapangita ka mo din ka K5 sa barato ng mga grocery items. Sina ka K5 available sa KJ Fairmart ng mga branches na malapit sa inyo lugar, mga ka K5. Kagsubong man ha, ginapasalamatan man aton si former Congressman Karaps Paduano nga nagbulig man sa aton sining anibersaryo. So madamo ka salamat kong Karaps Paduano. Former Congressman Karaps Paduano, kagsubong man, madamo ka salamat sa kay Boss Horace Yap.
1: Horo de los Pueblos.
0: And ikon sulisitan mo, di mo na yung magduwa-duwa. So again, madamo ka salamat, Horace Yap. Isa man sa mga sponsors nato na kagsubong man kay Fang, ginapasalamatan man nato na ang mga naghatag sang bulig. Kaya ngayon na lamang sang kay Honorable Mayor of Himamaylan City, Mayor Raymond Tungson.
1: Puro de los Pueblos.
0: Naghatag niya sa litsun baboy mo, di ba? Tisadyagid ni? Basi magtalala, sining ila, sining blood pressure, di man siguro, no? So again, madamo ka salamat, Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, and of course, Honorable Congressman of the 4th District of Negros Occidental, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer.
1: Puro de los Pueblos.
0: Madamo ka salamat kong Jeffrey Ferrer. Hindi man siya ka K5 yung ati Budlay Pangayuan, di ba? Basta paglampot sa istasyon niya, nagabulig na iya si Congressman Jeffrey Ferrer.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kaga ginapasalamatan man ato si Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Magilimutan of La Castellana.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tinagatag mo na isang bulig sa aton si Vice Mayor Rumayla Nicor Magilimutan of La Castellana. Kag of course, isa man sa nagatag sa aton sa Litsun Baboy, tigin mention ko na kagaina si Mayor Raymond of atong son of Himamaylan, ay ikaduwa dira si Congressman Jeffrey Ferrer. Subong man si Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan of La Castellana, kag of course si Base Litson Ma'am Rose Gomez.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kung ka mo nagapangita dira sa manamit ka Litson Baboy, why na sang iban pa kundi si Ma'am Rose Gomez. Litson Baboy gina yan, no?
1: Puro de los Pueblos.
0: Kung may ara sa nga kalan, o may ara man sa nga ilim nun, di ba? Ginapasalamatan taman si Ma'am Tox Lopez, si Maninay.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, madamo ka salamat, Ma'am Tox Lopez of San Miguel Corporation, nga naghatag ban sa aton sa ilim noon para sa celebration, di ba? So, may San Miguel lights to, di ba? May flavored beer and of course Pilsen, di ba? So thank you again, Ma'am Tox Lopez.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kag syempre kay K5, ginapasalamatan man ato ng aton sininga mga kapitan sudan sa Bacolod nga nagsuporta. Of course, madamo ka salamat Kapitan Nogi Vito of Barangay Granada. Also madamo ka salamat man lagi na pasalamatan taman si Kapitan Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, and at the same time Kapitan Cliff Palma of Barangay Punta Taytay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Diba, gula to natapos, nag-iyasin na yung kapistahan dara sa Barangay Punta Taytay, ti maglabot servisyo, kampiyon ni si Cliff Palma.
1: Puro de los
0: diba?
1: Pueblos.
0: Magluwas nga guwapohon ng servisyo, ti mapisan, mabinuligon pa ni Kapitan Cliff Palma of Barangay Punta Taytay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kag timagabulig man sa aton during a celebration, anaghatag man actually suportay si Kap Febi Ligaspi of Barangay Handumanan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kapitan Febi, madamo-damo ka salamat. And of course, ginapasalamatan man aton actually magapadalaman subong adlaw si Kap Inday France Chongko of Barangay Mansilingan.
1: Puro de los los Pueblos.
0: Happy day, France. Madamo ka salamat. Kinsibo sininga suporta sa K5 News FM Bacolod. Agud to ti mangin na masadya. Ang amun sininga celebration. Ti may part na is ang amun sininga pagbulig. And of course, sa K5, ginapasalamatan man naton si Honorable Congressman Albi Benitez. Kaning kabahin man sa aton sininga celebration. Kagang venue naton ha? Si Kampuestohan Highland Resort. Kinapasalamatan naton si Kano Guaputan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tindara paghihwato ng amon sining celebration matapos ang amon sining simpleng programa sa Barangay Estefania. Dito paghihwato ng amon sining celebration. Ti may ara kami sa do mga simple nga mga costume ti wasteland ti kagapon ng ita ko tabut kun wasteland basi wasteland to nga ako no basi bla no. So, masadyang amon sining celebration ka K5. So again, karon ginapasalamatan apon sa liwata si Sir Kano Guaputan of Kampuestohan Highland Resort mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: And of course si Mayor Reliquias or Duff Reliquias of Binubaan ginapasalamatan man aton ka K5. Kag the rest, gabanag-kwan, nag-suporta, isa-isaw naton karong K5, ha? Agod to ti mahatagan naton sa pagpasalamat ang aton sinig mga sponsors sa siniiyang atuhig celebration mga K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Well, isa man sa aton sinig mga kwan, ha? Mga tagpalamating na nag-share karon sa aton sinig programa, madamo ka salamat sa mga nagkomento ka K5. Isa-isa ho nato, nagunabasa nato na ang ila sining pagpanamyaw. Romy Pasigado, shout out Rom Store. Gamonitor lang kami diri ang customers nila gainom kape kag naga DTX Coffee Mix. Madamo ka salamat. Inday Bliss. Okay, madamo ka salamat. And Jenny Yabla, watching live man ko diri, madamo ka salamat. Cyril Patricio, good morning K5 Red. Cyril Paul. Okay, and of course kay Bam Choli Culado, damo sponsors ang K5. Okay, madamo ka salamat Bam Choli. Merlita Balbas, okay sponsor magaling ato na ang K5 solid supporters. Kag syempre ginapasalamatan man aton ang Gina's Restaurant. And of course, si Chef Celis, naghatag man sa pagkaon sa aton sinigipatagayon nga bloodletting activity.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ma'am Gina Purano, madamo-damo ka salamat. Junimay Retita, always kapamati. Ma'am Bornales Golis Gems, watching from Himamaylan. Mahinay Ledesma, good morning sir. Pa-shoutout lang kay Donald Mahinay, taga San Isidro, Toboso, Nagalantaw. And of course, kay Dad Boy Mendoza!
1: Puro de los Pueblos!
0: Ang aton din ang abyan, dira sa may Santa Clara, di ba? Nga nagapamati karon sa aton, Dad Boy Mendoza. Merlita Malvas, makupdana, dira ni Dad Boy Mendoza. May nga gadra sa inyo, watching live and monitor diri sa may guardhouse, Santa Clara. Blessed Sunday, Sir Red. Sa inyo madira sa may Santa Clara, may nga sa inyo. And of course, NN Jen Yabla, mayong aga dira sa inyo, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, ka-K5, standby, ah. Magabalik kita sa aton, or standby lang tuto ka-K5 because magbatigayo na kita sa aton siniiyag gift giving daraya sa Barangay Estefania. Stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: My family history ba na kamuos ang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na.
4: DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis.
1: DDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
1: Ha?
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
4: garantisado.
1: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix
1: mabasa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix
1: mga butika.
4: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C
1: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
11: Moderna Max.
12: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
12: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
14: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika 4 Biotics na.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
0: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
11: Happy birthday!
0: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DDX 500!
2: Ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DDX 500!
3: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Usually, ginahambal Dr. Ramil naton nga ang aton atay dapat i-detox. Mm. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
4: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
3: kagwan,
4: may TC, kag pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
3: Mm.
4: Yes, ang liver ang nag-detox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar.
3: Mm.
4: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka.
3: Mm.
4: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gitawag tambok.
3: Mm.
4: No, ang imo nga atay.
3: Mm.
4: Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag maitis. Agun hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Mm. Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
4: Including na da, Sir GP, ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
3: Mm.
4: Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints.
3: Mm.
4: Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga uno?
1: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauha?
1: Masi may diabetes ka na?
2: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
2: garantisado?
1: DTX 500
3: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
4: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay.
3: Ang abukado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa
4: liver
3: abukado
4: cells. Subong.
3: Tatlo ka bilog abukado sa isa ka semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang abukado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
4: Take note, ang abukado may glutathione man.
3: Ay,
4: na.
3: Wow.
4: Actually, anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, important importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
3: Mm.
4: Ang atay, Sir GP, ang very robust. Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Pero para hapos, kag hindi ka matamaan sa gasto, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imong nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epic
2: Tibo!
1: DTX 500!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible.